wa ya fi wa ma vi u da scofia fai nga ka ko ole u sufia fia ole u sufia fia ya ya si mera pole fu na fasia mo mo oete da tu tala ba sa ba pole fa fo ya le ne yo uli lo tu tu le sa mo mo po kala ba fi fia mai da ba fa le te fa fo nga pa tali tu le fit tu le fe fe na nei ile tu tu le sunga le o ya te te loto Aswa tao tali tulai valu toa tali umaila iyo toa molisifa poponga toa lunga tau tua ngalbon Mada mo tato ni neva yaso Wa maile ne yaoli Wa mai yau tuto wa mai yau malolonga Ya wa mai fu yau titi enga tabale Mwambole usufia fia

Batia yele mia pua Balo si fubria Oele na wole mou ni malo longa le foi uli Fa malo ati yant Oe malo lo sa ima lo Fa malo si yung alwenga Ofe alava le ofisa na te mafuta ma yai Ta ta la u computa Ia po fe fo I yele ngalwenga na iti tu tu wai Tu wai lunga se lengi Yo, malu elu elu ngal se lengi Ele le yalu malu lu ngal se lengi Sa ufutu tongi la lava Ma naya le lele fa soa Ia aulo kamalu elu elu elu elu Kongol parang keke aere Ise kupe moai Oye fa fea Avinga moila kamakil fi ai Ole alimela vatu ai Ele le yalu kamalu lu

la fatusina leo palo se fomoria le mafuta atu ma u masio tinaya lo salia talo fa ila lo island bay le laumo te roa oi hai talo fa ma lo se fomoria Yoe, faye yo ma fau fau ngaringi ya. Eh, uka aku ngupisi ya kaku wei vai ma kaku. Gike, wei laku fape, eh. Ufa lungo lungo wangi, eh. Ay, bai doko. Alaku de de fale, fesi mea ai fa kalikari sa utotoma. Ya nga ba nga ba kwa uoka. Ya man kuala ongi de peyir kamalu oka. Ufa laku de pesilipi fe kawili. Alu wakung malekale account kau kongwa. Alu lo mao e faili fatang. Ia mafua-fua dilele faasua lewa yaso. Aile isi mele vaye kuro kirele peyir kamaloa. Ngai alu lo la ire yi mau mea faopopo. Stop mea faopopo. Kau kafi yofi ma ya mea faopopo lali. Luas pulu palu mini jalo jadele julai sepulua. Vai vaga ready sa mo malan tu mo tan tole ni vai vanga leso va vitai ma vitai ma lo fot on sai ma lo lava pali tu te mangal wenga

0: The Villa are.
1: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
2: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Au ai te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Talo falava, o nei le nei mai le MSR training. A fai e te fia o ao ito mai fai kofi, fai loa I matangata fau, ma fau sia lolo to tele e a matai se ngaluenga fau I se fale kofi, bo se fale ainga, desi tala nei loa, I la mātou food and beverage skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai e te anga vaa, e le ai se tutongi. Ma tau te mālama lama e fai ngatale toi fōi ia o a onga, a o emisau o se a onga e peilava o se a inga, ma o loo iai fai a onga e lango lango wina o I taimi uma. Vala au mai nei loa, I le o valu se lau, lua lua fā, fā tolu valu. O lolu manai e a mata I inei.
4: Le Shine Dental, lau fale fa inifu fa amoe moeina, la tau te fai a fōfa tal noa ngō unifu, I aso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga, a fio mai loa I le lima fitu fa Great South Road Manukau, pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa, mo le Shine Dental, e iai iai inga fa pito.
5: Taiva mini te talo le tula e tasi. Ya, ole tatu pukalabe le nao lui tau mo oe fa le nganga fu imo tatou. Ta penal tatu watu lu fa maino tiute bangalua ngotio nias. Na fu umo usi na fa siri nga malo si fa le nganga. Mo tatou u malawa. Ya, ba se fo le mafu tibai na I tatu tangata matu imo to malawa. Ta maam tira matu atu asin sina. Na fu ngalua ngotio fi le tuo ito no fata fai taulanga. Lolo tatu watu nu hitam tonu na ufso sani atu upo le li iant oe. Ya, tau ina ufso sani pele nganga pa iyo le tuo ufso sani. Falau tele na upfolofola. Upo le tua fai mai ole vai. Tatu te fein wai. Ole vai, tatu te feolai. Ya fionga le tua ole sudu le yo tatu vai. Ole mamlama le tatu wala. Ole fa malosia le mo tatu yasu. Mo faf taifo ya. Le tali ya ino nipo kalame mo tatu ule asu mle asu. Wana le tatala lo loto ma e failo filfilinga. E a fa vanoa lo temi te fa fonga ye pokala me fa langa ye le foi fona tanta longo le upo le tu ya o ma u ya so mle aso ai fa te foi la finga luenga to fi le tua ta pena ina le pokala me matengo fi mo le tanta wola fa langa le na to fa ya tu la una ngamo to tuol hente set cancel mo fa na mo atu tu ya at over se la u fita stasi telefoni te mo ya la tu una ngamo la tu to tuol la tu tabale Ya lo te la tu ta valo ya ai manera valo la tu telefoni valo full na over se la ufitu tasi fitu tasi tasi Fatalo fatu ni sota tu paanga le fatu si mai tu no forma fatalo fatu malo se fumoria malo lang ma malo lo sai tu tu mangalu ngalo fengai mauto na I forma yo lo fengai mangalu nga o ila tu fo lo ngalu I tu no forma is ese fa malo atu pokrami ya tu tu la tu si mai Ia male, to telo ila tu olo fengai mangase ngase olo tino. Fatalo fatu ma fatmalo atu pokalame, ya te utolene yaso ofea lava, se fale mak yo lete ma ua ma yeide pokalame le fifia mai so se atunu. Fatalo fatu le tautua ma la unanga le fifia mai, ma le tautua le wede samo le tatu ofisa utu inei manukau, au kilani. Pe ona yeide unanga mo tatu ile aso ma le aso. Fatalo fatu foi ma fatmalo atu pokalame mo na ya tatu ainga, maise ila tu olo mafuta mai so se vayangal kilope. Te ilona wo ese tatu temi, ese foi tatu aso. Ia yel tatu nunga lo yele angar leo le tu ya te utou, ia ma fengai te utou manga aruenga. Tale tu lai tasi ona tali umailea batu tatu telefone ngana Britania. Wau niso tatu musika fa fifianga mone malo tatu watunu. Te tali tu lai luon fatasi mai foi leo le fengai ya li antawa savea El Heritan na vea. Male tatu poklame ole ngangai fo faipa. Wale tatu aino le tatu watunu ili so. Ia ole fa malosia ole fa malosia usu fa malosia ngaruenga lea foile mea wa maile tua ya oe ma utatu te ngaru duwe ilungo nifu ngaile ele Dei asi si tu si pasi silo le taua mo tatu o fa maoni. A fa pe foi oil fe ngai mo tu singo lu ai o fa maoni. Sa u al val aunga le li o e tu sielto ina malum tua le ai senga luenga fa maoni. Sa u fo val aunga le li o e al fe ngai manga luenga e alu e su e baltupe fa maoni. Pe fa me mo ki keri mo ki piloma le si o vaenga fa master mo doctor. Ai ai mo wan kabanga fa maoni. Me silam tawo tu no fa fengal wenga. Ya fa balot tu tawo tu ne ja ne va ngale uli ma lo lavan mafu bai ma tango fiel suru mele la ma lo fu no sai tu ma faiva pe on fengai mal malo tawo tu no.

Fa via via ngale na polisi funga mali o sunga Felice Michaele a funi mai lo jua. To mai wanga. Ele fa ngale na oilo fatu malo wanganga. Ile kai kai ngalo. La mila ngalo i fua. La ngor kau ko ngamal ai tu le me. Si wanga ngawa di fi fi inga kangola i fa ngalo. Pi fai ba wa fa se fu kau sanga kalu ngor wa bala le mftang le oti. Ile ngalo. Ya la ngalo fa fia. Afa ya kule malo lo le fu wa kangu. Lang a little tattoo to chill, or a mawle tangata when my wife fall of a sign a loca. Mawle tangata when my wife fall of a sign a loca. I a silly man a yearly. Ole buying a lena tell no by a little ma. Ah. Fine my. Faise fale. Faise fale my. E ave fapito yaila to. Ave fapito yaila to. Lolo winga. Ole mawa tangata ia la tu tia. Fata wina laisa. Aile o mawa po ngai. Po ila tu o lea e o lo tu lea o lo o faya laisa. Tu ufo ila isi tu. Itu tono tatu o tunu usamo. E iai tangata o lai a wala tu ole faito toa. Ta ua le faito toa laisa. Tu fale ya ti ila tu ya ti ila tu yo e. E faa soa ma oe. E faa tau laisa. Fala fasaina. Mawa le ole tangata ulaula. Mawa le tangata tulaua le fafunga la tulu. Ole ala e mawa tangata ia la toute. Ulaina le aisa. Aile o mawa le faito toa. Le tangata le. E faito toa tuwa ili aisa. Le fala fasaina ito tono le antunu. O ila. Fai mai le tala tuwa ina. Fasote. Tatuwa tuli tuli. Tangata ia. Lang ole mo le tangata tang fil isa mo le tangata mo war fa taw isa ai lo mo war tangata le ya e awala to le isa to tonu ne fa fa saina ole ma na yala le fa ta tiang ngol ngol to ina faise fainga se fale mai e ave fa pito ye la to ma fa ye ni ya onga ma fa ye ni ya onga Ina ia mafai o na lato loa, ma lato mamlama, eleanga le mea. Eleanga. Ha. Leanga le tatu tirtilo, o le maua o le tangata, loka, tatala mai, loka, tatala mai. E sa wako e fai fote. E lo iese nga luenga pei o lea e foringa mai. E avele fare pui pui. E avele no fanga fare pui pui. Pe o se mea tauna ave. E loka hai. Alfusili, o fai se ngaluenga. Leise mea. E leise mea o faya. Ae pewa suwa malia ya te ilantu o loo faktino ina le melea. Le maua mayo se eleni. Ia ma tilo tilo. Nga e vavaifo ile le tulanga o loo iai. Ia le fatawina. Asa ole le yar sa unu angal tama, e sili pito sili ona miloni atu ilantou nei. Pito sili ona miloni atu ilantou nei. Nai lo, o tantou. Pe ya le tatu te vava iai, kami maile le ta vare fau. No fa ele fare fau, fa ta wat fa nua. Ae fisili atu ele se ngā ruenga. Ae pe yo ute, fa soa ma utal talano atu le, ta hau wale vayanga lea. Ana ia ia, ia maua ma faise ngarua ngai, faise a onga. Faile leise fane mai, e ave fa pitoa iei lantou ne. Ina ia ma fai ona lantou loa, ma vatu marita ngata iei le to mai. E faiani a onga mo ilantou ne, antonu ole ao ngā. E orto ave loka. Ia wā, lena e fafonga iei, na iei a inga, e usolta mana a fi iei le Ili fora fasaina na feoti ya.
feo tia ya. Ai fa fea tono tatu loto I fale. Ne ima I maule so I fua. Ne ima I maule so I fua. Na umaye le tuwe olai. Ai fa lea ngaina mama I maule ne imeole aisa. Fala ufa saina. Malipo pole ngatele. O fa anawa. O lipo pole ngatele na o fa anawa. E a afia. Tele le afianga. Tele le afianga. Le au tatu tiru tiru ima tatu vabai ye. Leisi vaenga na taua ya te au lau whaangolongo. O le au mai o ni tangata fu ye mai fafo. Wa ye lo latu to mai mo lo latu mamalama. E faya oa onga. Fesua swani mo ilato lunga o malai balele ma lunga wafu. E faisu su enga o meande yo tangata. Tangata o pasese mpo o tangata fe malanga. Ia wae li fape mawa uma. Ah. Wai rifa pe mo umangi e masini su su e ya mesi la to nga rue ale mane yo lisi vaenga le fa mail tama e al toina a mani tanga te fo ye wai la to mai wai la to poto wai la to mamlama fa ti no inga rue nga su su e ngoi la to fe wa I lu nga wa fu ma lu nga fe wa I le atu nu mo le atu nu lu nga ma le vadi la nga pe o fa to to a ye lu le fe ave ia isa Male va lele male rewafu. A maila na tangata na nga rufatasi ia matangata ya. Ale a ma faifoi one yesef sosani mola tu nga ruenga ia li

25 mili tele o tene le tula e jasi Io e sa ola le pesele Pa ola le memo o kaka ae Ova le lele lele Lai fa pela e kuisa ole vai la ua le ae Mai la ua vai ngai mo le fai lele ngak Lai fa pela polo kanga le lele ae ni ole ae Polo kanga le fai lele Ala va pia e lunga ko fer wa ya kiling fer wa ka si. Ala va ga se va na u le ku. Va pier ka u fingal fa ide ani do ne ya. Wa kiling fer wa fa lo fa ide. Ya malo ale. Ya me fur ku fi fi ngi me o isa. Ya ngu en ku es pop. Ya pa wa lo isa ngu do kai kai la so es pop. Ya le quiero le isa lo busa. Ya le le ya ku ir fi le baila o fi le nga. Ai le nga fi bai o la le. Wa ngu fu ala a uri. Pa nga ka nga ka nga gi.

sure sunny for Ilia Motanto. But I let you all and eight for Yaoli. Totally want to let you know it to Mangan Wenga. But my old five out of Lim by Lenea so I found Fang Bella Fion Paya and two oil lotto. Fapena for Yantia. Tawa yol upole tu motanto. Aro to lola, tam of tanga for the nganga. Pena for yatu. Afa fango tatu tino me ayol tino o ka okasi tatu fie fie. So if you loy. E so if you loy. Launga se senga a wallet to see no lo tino. Ayal upole tu. Ay til tilo for la fion pa yelet. E se le matang of fie. So se vayanga my level to ser kenesisi or to ser falling. Le afo ilai fangu fangu atuwa ila ufinga luwenga le tua. Peona yei tatu pukala mifale ngangalo ufa apena na fafomba tatu watinu u. Taitu luina oe maa. Mwiyo le tatu malu apapo le tatu laftango le tatu olu mawalunga. Tatu te malu iso semea. Taibale wati lo toa se fulu male ono mili tentalo li tulain lua. Pamalo atu ia le mamalu fo tatu watinu u. Tau tua nama tatou le nei aso leo a matafon tu latan tu ua onga nei tamaiti. Tau tua nama tatou wa tatou loa foe ona e anga iatu e vavai nei tamaiti o leo a tu ua la tu ua onga. Alu le li oe nofu no foe lalo la au ma fisi fisi e lau telefoni. Ia ma e iri iri e inga ma e i falalata. Ma fai e iar ngei male nga. Alai wa e ngofo ngofo fale hao nga. Kau kuang angai kamai kini kifu kuang apiki oleh wok melitau manulu bangai ada vivesia kamai kiki ada boleh levang aku kuifafu ayo ada vivesia elah ada kamai kiki laku laku wa esen mewang el tamu jiji oye mafu ay mafu yang oleh matua ovalu mai umi ovalu fisfisi ovalu makamak kivi ya malu faham lah berkau kuang lah fengal wenga yo iki ufu fu kai kai es e passi o lobo. Lai fai galu ngar kau ko di wavini di wavini. Ah mai oi. Dar kai manga ba beden susu e ngala le. Ai ngalu ka mai kinga piki. E fai ba ku mas kai mi ngai ka mai ki. Tak tuana ni tebo tia ong wa tauna e tutu ya ta for lanto for la ong.

Tai bele wa jelo tos fur tasi bi de talo tura lua. E wo manga kol va ngale. Lo mana van na fi ula tu lola ile I manuka. Wala le so ku ilempi drive. Ah. E afloi nai puinu. Wa fa yala si umi oku ku ka vale nga. O mi an koku. O mu mori me mata u me mata. Lai ku ka. O koi pung abangolo le si le nong ko pung mai lo lo piko ru mama ku fa kasi do marka vale nga piko ru ma. Ok lo loa. E paule vai nga lau tei loa tuai pe e fōringa mai o se tina sa mo po se tonga po o sei le ku le ka ku I lumo le afu lumo ta vale a ole mea wa kuai ei soli kua faka sanga sanga le lumo kuai le I le faa aka fo I lea lae fai le vali vali ke le ia usa o lae fai I faa aka lae fai le ia nga fōringa le faa aka au te le lo kere I lupo se sa mo po se tonga po I langa lau ke vai paule mea lo ke vai ku o ti tau loi o tina tonga pole o sei sei la ku ilu mo me fa nga yor ta vale a me vale vale fa ngka o fa pe boy ele nga nga o mbu a mo li me mat o milo ole me la ga ingo o so o se se a o la ke fia lu I fia sa wa I de a wa fo I pu nui e nga I kwet sa flow ana bu poloka nga nga o so ma ya le nga fa e mo lo bo ri o so fa e mal pu a vale ke o fa ke Awa leva nga poloka le la inga inga te min ma no mana ba. Fa pe pole ale me poloka I. Ale nga le mo ma mori e mo o ya o nga kom. Ia ia awa fu ia lu sa o mo le. A ole ai mo mu. Ale mo bu ala ku fa pe pole be wa per ka vale le. O yo. Ma lo o so nga ku nga ko nga la fa pe la wa lu ngi la ke. Se sepe ku se pe se se de me o se la ka. Ma lo la ku nga a ma kwai la lor ka ko kalila fo ide le fa aka ai fa ringe fa yer nge la ko fa yer ko si ko si o ya ma kwa ava ku mare ha ma fo ide le pi a po fe ako va ri ide hudi ke a po le ha po lo ka ko ma ka va ri o ponga lo fa e lo ma pu man tu ala lo ki ku lo nga ko ale e mo mo mo li me ma ta e ha lo nga o pu inui le ha lo nga ko sa fro o wo so vale lo nga a ku sa lo wo so lo nga nga nga uwa sori nga upiko luma o walu fa emalpu fa kwa ake iya luwa kwa hiti olewe nga la utala fo ilia mo tatou ye tatou nama tatou tatou nama tatou po loka le awala tatou le seseo me fa ingo le awala afa peo oe ke alu nga la kere ma e vadivari ongo sa ido vadivari kwa saudi fale ya afa fe nga fa ongalpu sa ku vadivari de ye ya nga u nga uloa nga la la epi ye seseka ikafo nga le loka awale vanga kakuku Jalu jalu wa isi seo me fai dungan awala. Le vanga ola bori. A le fori ngamai. O le mo le vanga pe fori ngamai. O le vali sese ya le. O le vali sese. Taitua na matatou. Nunga le awala matala. Lunga le awala e matala. Taitua na ma oe. Nau fai dungan idungan awala. A yeifu ini telefoni. Taitua na ma oe lusao ngale mo. Atu le le telefoni me te ilo e mau le le yai. Ia makau ku ia amisi haka manga e. Yo fofo yo le pasi yo la oi vati. Ai nung OPP vati la soki nga e son kavadi. Ere nga o ki nga fo I makaku ka ma. Lea ngai ma fua fo nga kuwa inga osol ta vale orta ma orfeo yo maka. Ia le olepi ko iduma orfeo wa yo polo maka la kowe. Makau kia. Ke vai sauruma. Vai sauruma ma vai fa aka. Ya ma vai de sanga le mu. Ai I wonder if you solo ya me uru dio maka o ngai pisi da warken. Tak tu nama oi de sanga le mu dungan jale. Ina wa toy ono mi de jale le tu lain lua. Ole pa mena jornal po kala mel fifia mai ina ye mo ta tu fifia. Ba wa ori fifia. Ya wa nga fu ina warkai mai la le mi nga ufa kia o ki va bear. E va ver le piki kama ki. Anga la kwa ma wala upaka, paka le li yai. Yai kere ipunga ifa foke alu oe va e piki me la utama. Ya ngao singo kwe kilo, kilo lau fa aka, pingis kosis kasi. Kasi ala kosi. Hol falu. Wa kere ino, peke la ku pole poenga, la ku e. E, kafi ofi. E lo pole poenga la que piki mai na sana. E pide fai gol cosida lia.
Baya li sao ngale mu mol malol tatu wa tino. Ya ba tatu fo yang ya tu ngal tele yang ya tu mo ngalwe nga. Tau tu na ma oe. Malu tie o ya awang le ma olo fo tatu tu ma tatu umalamba. Suo swani ya ti tanto. Tawol ngo to se tau tu ma sa ulanga ti tiel ni vaya ngale so. Ba ti ti sa mo le ya tu pel tatu ma ftanga. Pav tayi fanga ina for the tour with the Samuel about Samuel Lawa. I miss you for calling fanga solo fifi mai. Ya la se tau tua ti tiole tau tamari la fa fonga o vai vanga tatu suanga mali. Ai ai se upu was on. So at wai di mamalu tatu wa tunu wa pa o papa la fa fonga te fa fo miss tala ti ti. Ya out to walalo ya po kalame mo tatu. Tau tua nalu sanga le mu. Datu filo le aso atayao, tu ulungo datu klabi le aso atayao. Dali tu le esfulu. Datu tu e filo efo ilo lungo le po klabi le fifio mai. Awani ngoli antu, oe, luo se lau tala li tantu le ulilo. Le aso atayao. Manuel le yaso, alofa tele atu, tatu wofa atas maleli, talo li si ainga, mori si ainga, manu yai tantu umalawa. Soifu haa.

si itia. Ole tausanga malolo retire pa ole tausanga e malolo pensiona ai le tangata. Mana tua sa ono sfulu. Leo si I le ono sfulu malima. A leo fe mai le national. Fe mai Christopher Luxon. Ole a si I le ono sfulu malefitu tausanga le matutua. Yese vavai. E o atu lisi tausanga wa si ilunga I le ono sfulu valu. Ia po le fitu se fulfo. Si vavai e ilele ma faufau. Ia fafonga la le tali mai o Winston Peters. O le tali le wa mai le Winston Peters. Fabai e te alofa I lo ta ma matua ma lo tina matua. A ole a le tausanga lea wa ngat iai wa ngat iai le soifua le tangata. Fabai le tala Winston Peters. A fai e tu la imai le New Zealand First. La tau te matua I la lango ina ia whaamunuaina ma li lingi atu whaamunuanga I tangata mātutua. The elderly, we will look after them well. Why? Aisea, ono I la tau nei na mua I malai. I le ta pena ina o le ta mau a inga o New Zealand. Na sa wai le tele o tau sangawa. CEO o mai I le tai au le nei. Now, the New Zealand population is aging so fast. O le winga le upulana. O le, o tangata tawa fa'i fa'i tawa fa'inga o tangata New Zealand. E toa tele le pasene ua ausia tausanga le na ono lima fitu sefulu fa'asolo atu le fitu lua fitu lima valu sefulu. Tangata nei sa sili o na tele lo ratu au ngā I le ta pena I na o le ta mau a inga o New Zealand. Mai le ta tau fuila o na alo ta mala I ain. E le ngata I la tu pensiona o fale o ta ngata matutua. Fa pena fo I la tu benefiti o le public transport e fe wa I ain. Ina I a tau ngofie o Winston Peters fo I na fai ele mele le ta o le gold card o le card e o le aulo le fai ai a fatau e a mamalanga fua I lunga le pasi tangata matutua wata I ono sifu tausanga le matua. So there you go, one of the most beautiful manifestos that I've ever read is how Sir Winston Peters Vavasa Manea and the people of New Zealand First are going to look after our elderly people. Sele mana yo. Ole matuai mana ya male aulelei. Ole a vaenga. Lua. E matua tu vai lua. New Zealand First. Ma Winston Peters. Pole fionga e vavasa mana ya. Tua tu vai lua. E matua te te ea tu. Le toe fao popo ina ilunga. O tausanga. Matua e retire ai ma maua le pensione al tangata matua. Fatu maua I pe na I le ono sifuru ma lima. Le ise me ole au tau si ia I fua I le ono sifuru ma le fitu. Na me ole ato e ti le ia I fua ia le soi fua matua, le soi fua au auna, le soi fua nga lue o le tangata ua leva na failo na sao I le tamau a inga o le nei atunu. Tasi leo mata upu tatou te tutu fa tasi ai. Pe e te FAST, pe e te HRPP, pe e te SUPO, po le a lava le vāinga wha au whai e te iai. I sā mōma I nei, leo au whai atu. Ioi, oni ma tā upu tā ua nei e te tau na tātou vaai ma tanga I ma silsila to toa iai ma oe lango lango. Fatalo fātu le uso I a tau sili, tua I malo, malo stau, malo le onsai fo I ngā luenga, ya me se fo I o. Ngase ngase o le tino, ba mwe mwe o le umanuia oe ma le ainga, ya mwe mwe fwoi le avanoa, e te wha fonga fonga matapua I maiai, I le au au nanga ma le tautua le Radio Samoa, ya e mase lava fwoi, o te wha longo, ya e aon loli atau savea, ya wale o kele fwoi ma le, ma le leo le TV, ma le screener, a le uso ya atau sili, tua I malo, polonga le upena unasa, maloli le soifuam ria, Amelia Mikaele, talo for lava, ya fa perfo I Benyamina, malo fa taile.

The Villa Luas Liva Birute on the Tara, Retula Fitu. Yeah, when I got on, I went out to Muli or Tato, Tala, I've been Papa, it is so. Ele tauto mai o tanga mai tipi o tanga mai pe antani tu lai fitu sta venga dungo le wala ya wala mar si fia tire maro tanto tu ya le na la bo wa si le fia maro tanto tu no te me tu tau lai poi fi au manga venga ya pe la bo tanto no ya yo le au ni fa ta mala tanto lungo le ala pe tau poi tu ane radio Samoa e pa ai lo atu tu lango lo ya Lei tu mare tu ya tarton ro fa auto uta le lei ma tala le ngora wala ta no umar nia fa ya si mama fa mare traffic ma lai tu le la papa ya le la marcha ngai mar lama pekeno e anga e one wa ro tu ole mo kwa po local sa wa nga sa wa ilano ile la papa i no shore so inga mai po i pay sport anga i tu ta takapuna Milford anga i Glenfield Road Yeah, umakwa slow one traffic pepe mali. So tay no hapa. Yeah, basile malay like a people. Sorry. Orem kwa mkautiole. Yo he I lila balon sai. I wat on five lele. Pajisi a wallet bambina yo. I te wa paina lungole wala. Ole on sai lava tau no manuia, ma tana lungole wala. A pepo changa yatu ina my helpani yanga I Hobsonville. Yolongo vinga wate wealu wanga au kilani sipo. Baba yatu inga I penua pai. Ya ona matua ma mafa ole traffic wanga yatu. Ilunga Lincoln Road. Ya kulia kuloa hende sen mola nga yatu loa. I New Lynn. Ya mesifo yolo mana ya lunga I Clendin roundabout. Pa solo anku pasi ya Waiko Mete Cemetery. Ya o umasi singole aso. Alwa oe kampaya saunga le muatu le awala. Ya wa slow wale traffic wanga I New Lynn. Lako ele Evandale Spider ya lako I Waterview Street anga I Point Chevalier yalongo vinga wa kuri hako lika ulanga lako elo ina Cray Lane Cray North Road ya na tulita ulanga ya lelaba le paipai maandie tianga yatu indi North Road slow le trapia anga I Stoda Road mawalo inga I Mayoro Road ya ole motoba ya anga I Mangrove Bridge anga ili Airport ya pako pasa wipo ya samenga lita ulanga I Simon Street anga I Kaipa Pass Manuka Road Ya new market la kom kwa poloka fa solo a ko ya le la bolon sa in pa to to le to no le mo to la manuka road all the way to Queenstown on yanga kwa slow on the traffic pa bo janga my church street de kuriaku Penrose Road ya pia la janga ya ya me akasi pa bo to yanga my Ellerslie Highway Mount Wellington Highway Ya report kas yo pe yango pa ko on sain pa pe ma die ma ta la lungo la wala sa on le mu ta wo le na to nu ya green lane run about lungo le moto be yanga ma ya ma to ole na pa pe ma die ma ma le ma no follow the leader yo um ma mo ta mo la ko pa se po ma pa pa si ma man ko le pa sa la ko ai le to tu ale radio sa mo su lima e va to lu a mo anga tu ma no le wa ya ma na ya ya Ingai South Mall, ngai flow wale traffic towards Takanini, Papakura, Pukekoe. Ya, on pepi maandia lamba, anga leile li tau tai o tau sa. Ya, patonu ina I maota malawa, ilo na anga lei, malo na alofa. O sita venga na ilunga la wale traffic report, simole nefu epi api ina ua. Turai marita tau tai mi lua su lua minute, tane ole tulai fitu, ole ngaro tane tulai fitu, ole au minato muri muri. Tanto tala pian pa ponga le so ile tau tu mai au tanga mai tipi au tanga mai ya ya pa anga solo pa ale tato por clam se pa ipo se taime ole ne po efiafi ole mio ole na los por bisu te tala le tola fitu ole pola stofi pa fitu nga wenga le ne mai aso so fa men wo ol rono ya le nga pa alwalo pa ta lo fa tu ale atoro tato tu no na yo tamana yo tina Mais ele lava tu assim cena, tá lofa lava, malor para ele aso, malor para o, tanto tá pa ilungo pe am ngar ngar e ile tau tua, pa awo de radio sa mo so lima, eva tolu a mota lofa lava, pa ta lofa pa awo tala leo lo pa tuno pa lia so sta po au de rone, mais ele lava tu vinho tau cena de vai or soi fo ni nganga mo imro no mano, pa ta lofa tu ta lofa lava, Ele pangalo yun pata lofa ya tuno e mawa jarjon.
Ia le lama tau pati mai le au mare po, lunga le apia po linga, lunga le YouTube, whaaptai lo tau langorango mai atano e mau. I le tau tua pāua le Radio Samoa, so lima I va tōru a mō, tau tua mō e fitu aso le bai aso, luas for pā, I tū la, tā lofa lama, pata lopa I zose mōta ngāse ngāse, mōta mālawa, pata otoria le maru le atano, ngāse ngāse o le tino a lofa, te le atu matatano mōtou, pa malo longa lo tato tua. Ia, pa iatu pa iane pa ifo, mor tato manosi tato te au ngā mo ia malon pil ngalo, porovan pa talo patu, pa talo pa ia lato, tuli pa zalanga so stoes, lepe ngofi, te la ngona to muso la ngā, pa ia foi mai, na ele mata ngofi lo langi mau mau aliso I fua, ole na, tato woa ele li pa ule ole ala tato te mau ele ola pa mau, pa ia lon pil ngalo, wala au mai te alwatu, ia le au ona wala au lona matai ia pa peon fai leanga le wala au mai ki le sara moi lunga le tonga mau poroma pa talo patu le atoro ta tonu ia pa saunga le nea fiafi ia nga leile li ia lona file moi mootam nawa la tau lunga le wala I leo se pato no ia le isi mea na e sa I e fua na on tu alano ane italia lopa italia na metso I fua mao lai ala pa utuanga le Radio Samoa wala pa unga ina telefoni ke leo salan ke fun pia kai kom se na wolo ke leo na ko pera ma ma ke ko si la pa na ya ne la ma pa to to lu ala wol pa nga ina telefoni ya ta wona ron le mo le pa si a mo li or to li sa ne lo po ana sa ko ma ka u ma nga ma le ya ne la ma tanga ma la ma lu ala sa nga le mu ya lu no Telo fa ilo lunga la wala, leise si lunga tu la fono. Iwe, ai pa utauta lei tausi tu la fono. Omoi, so ma lia ya sa umma. Te alu mo lo fie fia, te o lo mo tai, paki paki, paki ka okor fe po ma vi I le tua. Wa e ma nofa ibo so nga kari. Ole na, ole amo tai ma le amo uta le toa yaso na imomo. Se o kari ufo imai. Ya ma nor ka wali ya kari. Isa wale kuerpo nga yupi kas. Ya la kuro esaka me maka ua. Ya sambielo mang malo e alanga ko malo va tan malo le tsu man via pa songol malo ta so so sino leo ma son tu atina ya no salia pa te tene la ma taimo pa nianga tina taile mana tu mai e ono pa ta valo ma puta mai island bay la mo wing tone ya pa ta lo pa fo ya play opu alem ya malo la ma se va mole e de holar ka ko 1593 ko kikia Kikia ko marco unga. O lae whao ngāne apio fōringa le YouTube. E whao ngāne Facebook page le Radio Samoa. Apio fōringa ngāi nomo koe ane tau tua le Radio Samoa. Whao mole mole. Ane 1593 le o lae. E aise kai mele koe kikia umar po. Koe kikia umanga wali kau dungar kumkum. E a male a nganga whaaroano. E an koe fo I ala back to nomo aga kau po staimi o luma. Male a nganga whaaroano I lato. Ole wala uma ole peli kio ya sa ya ai lo pa tu play up one em pa nga mali youtube nga ya le ro sa mo mo ngal facebook page sin le pa te tele la ba ba liko ya se tu solo caro pa o me o me per tu man no fual ya lo pa tu ba liko ya se tu solo man per tu man no fualo ya man wia por pa sa un nefia pia lo pa tene atu mai la tu u ma la ba yo ai le la ba se mai tas

0: Tātou te mana nā o malawa ia sa ole a walei whaatinoa ele toi whaonga ai nao ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te oata ma laptops tuai. Ele e tia I ina ele lapisi toi whaonga ai na. Whaatino le toi whaonga ai nao lapisi, toi whaonga ele a wala sao, ole nā ua iau lima. Tanga I ana ele Auckland Council Recyclable Items, tāma ki Turuki, All Together Auckland.
1: Sunga, o fenga fa ka e lo ka vale fo mo nga Max Ila.
2: Senga o ka amilo yo kilang. Mo ko e foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka la lava ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fi ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa I lo ye na e fa fo fonga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: O e si la fia mea e fatino e mafayona e umi a iso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o e si la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fa onga aile equity o lo fale. A wane e misi e le porkalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhai e yona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, I a fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
5: Radio Samoa, se slima e watolu, amu.
6: Taimitu le mai le ua lua supitu minuto wa te aile tu lai manu, Ile tautua le Radio Samoa su lima e batolu a mawana pole asto na isu fao me lu o duono te fata alofati a te oele nafta a maua mai le tautua le Radio Samoa su lima e batolu a mawana tua lo fao ngana tato YouTube channel fao ngana tato Facebook page pefo linga ile tautua le Radio Samoa o la taluai ia lo papenana pe ele tato 1593 Tasi lima I batolu e leo o natu. E ya stai me anu lua ia mai apo ile ngānu wenga olo ngānu lua ia insinyera kako pou I au kilani sepo mōri si e piatina malo tātou. Tano, atonu e leo toe mau ia ona toe ola mai leo le tātou tasi lima I batolu a mō. Ia olofa anga aina peo ngai peia ngai no mōri kako ia ona ialompa anau pa sino atu pe kia le TV e lele pek screen le nā ia maki ia le Radio Samoa mo le ia lungo le YouTube ianga mai moane ia impa pungpunga ina ia umatua ina aso mna se I ang nau mai amai le tato po pe on silpia tu o mai nai vai aso le walu toru pama ia pa si umina kiki ia

0: pepe tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mō, Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
1: Talava lava, my name is Longi Tau Lafo from Takeon Bay. You're listening to the International Voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mō. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial.
2: Yeah, mahalo lava. Le ua, luas puru minute o na taha leo le tuna iba, minute na toys tau tua leo una, e mahalo le pali, mahalo le faa ponga ponga taha pua imaise o tunuu, pele le loto faa ptai, loto utalia ino lo faa tau wa imaota malawa, he lawa mahuta ma ia ia lofa tere atu, pe tau faa leo lo suapa ia ae a lofa tere atu mo to uma, na yo tamana yo tina, oso mo to faa pene ya, kiriso yo lawa na yalom faa nau, Yeah, le aupengane venga to tōpia le atua, so sto vini, yeah, man wia lau tō ngāne venga pola pola, mo ni nganga mo I mlon mano, lofa tene I la tō pata o tonia I ngase ngase o le tino, I so se mauta ngase ngase, mauta malau angare leile li, o ia labo le pōma ma I o pōma, lofa atua tua I te mano loai, pa I atua lana pa mano longa, Tātou te mano losi ai. Nisi o ainga o pia ngai mpā no noanga. Nisi e pene I maaptanga o motsia ni malanga. Mani maisele a nganga o neli. Tātou tātou leina papai o maputa mai nisi moni moni nai alo whaanga. Ai o tātou a ainga. Nā po isi mea te pia sau noa mai e neipo. Mātanga o pia pose. Apai ua misi si aso I fua. Mawale a manoa. Tolu pitu pitu tasi lima I batole no mera. Nau talatu tatu leina mure mure po I tatu lo pang. Ia ona tatu malo loa I mole ne po I po. Ai a manu wia le tatu po launga. Ia tau tai pe I e suru tatu sa e manu wia le tatu po launga. Ne tau sanga o tatu maua mai le masina ron limo. Ia le po I ona a apale le masina ron limo. Yeah, mau lunga alivi ingolo tātou atua, tātou te pāpō I atu I aso uma, ia ai angare. Leile li ipo I, mano longa lape ngai mano tātou tunuu, ia iai lea lopo le li, nisi ua ngai mai ua I umalimdia ngā nuenga, ia mano le lava pane po I, a mata bai lea ori lau sipi, ia le po uma, po I malimdia I mōta mlawa, a wale pao ngā ina le telefoni, tā ua lauro, alwalu le mu, Ia lei pāsia mōli, uroro ke mingi ufao ngāt wala au ama ona, maise labore tō pulanga I nese ono, anga ngana, ia ue epo imna ia, nga ialong whanau, ia lei labore tala noa, ialong whanau, anau mōle am noa, whamnuia mai ele aso I pua, pō ni alopanga, maroso I pua, tālopa.
3: Tālopa taito.
2: Maroso I pua, pionga tiakono, tonina o amai o emre no puan.
3: Yeah,
2: man, we have to say what you love to
3: sing a lily. Ah, be tight, see. Now, man, we are. I'll say you want more what you have, and no, I'll be in the if you will tell for me or not, and then I shall be a cattle. Yeah, I'll be yelling, really, at why. Woman, you have to, I'm a young man of anger, don't you want to know?
2: I love it.
3: Mulet foi na ye olo fanga se utmatu ina fa malua e mi se o e halesia ai e tai tas se yo na ya lum fanau e mi se na yo ai o mo fala un lungo mal ne tula e mi se o fanau foi a malile ngoi marita mal fanau ya e mi se o fanau foi se ngai manga du e ngai ne po lo fa sul fale tu e a lo vi o pre no fa lo tai tu
2: dai na ma
3: Ya yeah, mesti fokus tanya ni wafu lau ya mana ngalu yang ngalu ofiang ayai ya mana dia lau ngalu ngalu luwe ini ngalu lava ya kalau fasih mo oh ya mana dia tu saya dia lau ngalu yang ngalu ni posai tu tapi dia tu alang ulang ulang ngalu yang ngalu mohon dia mana tahu ya mulai tu ayah lo fanga ya mana dia sini lah fiasi tu lo fasih mo oh
2: Aptai tene la wala upeonga te akono ato nina, maru yalo utopi ngā luei, mole am noa lupa atu sunga to ina e whamalo ape teru iai pele whamalo longa, e mesele ato si o toa e kane sia, yo na I alo mpana wale ngano la wale maaptanga, alo hatu po ia mdele ngoi ma, tau si a Rita amal no pualo, sta mo kangi elu mulo na ainga, o hama iso la.
3: Ye ule ai. E ia ia iso
2: la va. Ya lo fatu mo ia la fine Tani le ni son topi manu yai me uma kenge le pe makosi ye oi alofa tu yai ai manu yai mano longo le po atonina
3: kai na vatai tu mo fa manu yang alofa
2: tu ya soi fo ya alofa tu soi fo ya soi fo na am no tato leina ya mulaisi ya le to su le ma me lonse ya ono o fa ma me ai le ma nga fa no ano ya manu yai la ma po mano longo le nei po

0: pa solo solo pair ya so so nga fo ile fisini ya i fini nga lo ele o niu sila uma ai na o sina bae nga pe afe ya po lalto tele po fe di li fa ilo lanto wa support national labor New Zealand First Act ya maisi pati uma a o i fo i e sili ona lanto langa longa ina e tauna vea ma palmia so fisini ya ma sanu fisini ya fo ile ya lea la wa ma wa mai ya les foi tulanga ye ye fina lo le tulu sa fini
1: ile tulanga la le pe ona ta wolo mai ta watu le lava e ma walunga lava fo ia palota mo le parti le le pa le time le nei o le lava li de le pa tol su ono pe sene parti a la to palota o le national o lo tu ma wa il va nga le le ye si tanga fo ile o le lava los fluiva a la to pasene New Zealand First o le wo se fulu fa pasene o le green e iva pasene o lo o la fo wo si kielunga lua ia points for ia o le UCTI o le active fitu pasene te party maori e lo iei fusi swing al taimil nei o le alava tu mau I le lua pasene a fua la fo ila iei o le alava lai mai tawato o le alava e mawalunga lava palota mo le party e le leipa I le vaenga fo ila le nusilingia po o ai e fina ngalo e o ai fo iwa mana na o e tatawana pale mia o le alai mai tawato e mawalunga fo I ia palota a le sunga ya Chris Hipkins o le leipa lusu tolu pasene a o le taimi pito sili neo na mawalunga ai ia le langolango foi po le support o nisolo o walangolango ina ia Chris Hipkins o Christopher Luxon o leolo o ile numero lua lua se fulu pasene so so o ai lua la o le tulanga le waiai I le sau foi la le waiai le langolango tangata ya Western le sunga ya vavasa mana ia I le maita watu o leo se fulu fitu ia pasene a fua la ia ia Christopher Luxon lua se fulu pasene neo se fulu fitu le si foi paule nei ia le fiong fo yava vasalo no winga o le lava lo mai tawina le amata fo yona fisu yai ia langona fo yola tolo of silingia Chloe Shorbe color greens o le o lo oil se fulu pasene David Seymour fitu pasene ia o ra wiwi waititi o mai ile te pati maori tolo pasene ia malaisis fulu pasene le o mai lo tele but ile tilo tilo fo ile le ile modo lava leo lo faunga ina ele ale New Zealand Herald fo I fatino ina ila la topo ila la to tilo tilo ole lava e mawalunga lava fo e mawa e to e mawa lava noa ole coalition ile time le nei pe atu fatasi fo e moni lava ole mawalunga leisi mawalalo isi e atu fatasi e mawa le valu sulono pasene lono winga e awa ina to e mawa la to second term fo ile pe afa pe fo ole afatino ina le paro tapati atau kai miange o kako ole makwale si kala lava ai kakawanga fua fo ile to tilo tilo le tolu tau sanga ole no fa inga po ani me wale le po ani me waka ko mangu ya po afo ki vai ngol o ye pe tsa so o ina le tsa no fua ile le skala kako ile tsa mi ne
0: Yeah, so later on, so when I'm more or less feel like you know, far from mine, far from in and Talbot Mills Research, all the organizations, le telling a lot of fire, oppose more Labour Party. Yeah, all a lot of so when I'm not the more a matter what will or yes, swing a telling my lot of poll. The final release, support I must see on my way. So the ring, I don't yes, swing a tele or lot, yeah, so all the buying a silly on, fat ear ill buying a lair. Ole tau la lata mai ole support mole preferred prime minister.
1: Yeah.
0: Le fiona yava vasa mare Winston Peters wa tau la lata ma le parbiolo ye nei. Ya olo tanto fa nga sorpea a o talano I ia vanga uma ole finangalo le na onisi na fisiringia. Ele fo I vanga ai mo tanto uma lava o tanto wa yele ya tau e palotai ia ole atu fa mana tu fo mo ona ni tai fo ta wo yo lo sao. O tātou leo uma e aona whātinoina e ala le whainga o tātou pālota ia mātou fōi e mawhai ona whaila pālota pe a whāpea o umana restala e lo sua whaila lola pālota ni usila tau whamaratu I ante oi a whāpea o leana I lo sua whaila lola pālota ana suila o tuatusi e le meo ienei e tau ona inform ia pe whailo I o I le mtangruengo whainga pālota o oi lo suila o tuatusi I ona lafa sa o tuhale o lau pepa pālota I le taime whailtaru pālota as of 5 November on fa for manage no all in New Zealand fa tano fa initial at no fa penal nga do we el company vale le and New Zealand le New Zealand e ye initial for fa ma mau ole wa fa no mai le policy e por fa lunga for the company vale le ale New Zealand ele tulanga ye ele nga to la to flights ya fa pena fo tulango e redundancy ale tanga fa ngwa
1: yo e ona ole vai time le nei pe la fo yo na

0: ila fiele tu langa taunga ta tele le swa ule wolo o wa ye ma sera fo le swa u mole mo a fio valele le sile na vaenga o lo wa a tele ila faina ia o airline se pena ye a fo la le ka wole pa ele o lo o ye time le nei wa o la vele iva se fulu tala a america ia le ta wole pa ele mo le fa ta wina la ila to fo ele o faia ia company so I va ya sola ile fo fo ile le talo tu pelato wo o ele lo se la to lu fu tala ile Taimile nei America le taunga tale wa ye mo le tau le fata wina mo ping sing so a fo fola ye o le lato los la le o watiro silo ye tolu se lau fast full miliona anga ile tolu se lau ivas full miliona o le tulanga la na pe la fo yo le wa na fa ala wilo ma ye New Zealand in nai taimi wo ma vai wa mata na fa ITC si a lato fe malanga inga e o la fo domestic flights long haul flights o le wa mata na ye tulanga fo ile ele ngata la ile na o le tu ala ni tatazo popole fo yai awa a oina tu la tu langa le olona winga wa fa itti fo itanga ta fa inga lwenga ye inicio la lucia la tu nga lwenga which ele ai la se me fo ele se control le va inga le na ona it's a tau lava fo ile company la to ona fa ye inicio fo fuanga ina ia mauti noa le survival company e wi lava fo yo na ole ala itsi ma va ye inicio la fa inga lwenga ia ai pe o tu langa na le olo o wa ye so inicio la to operational changes la na ole ta ua ia ole fai o lato feuta na inga ia ma lato suppliers ia falai kiki le kawo ngisio mea falai titi le fwai numera fwai fai nga malanga ia aia kia wala ia olo na winga ole aia ima singa ma ingi la ikiki le kawo kako tickets wa olo na winga la maita watu ya uye ila utilo tilo na ia ia ole aka unga ka ilo ala ma kako tickets fwai ia mo fai nga malanga
1: ia sa ole so tu langana na ia ele o te loa ele tauna fate ia tanto umai le tu langa wa na si fi de leia o le tonga ta le pin sini lo ia i mai si ba nga uma e le fainga ka un kar pen sini a ka un ofia pasa se ka un pagi ba le ha e le ngale ni si lo no kampangi ba le uma la lang yo lo a fi uma le tu langa ya o le tu langa na ia i o le tasi ba nga mo ta tu fo le o lo o ma fo fo fa tu se fa le tai mini nei ia ia na ia fianga fo lele on on tu langa o lo ia ile o le tau su fanga o tonga tau le tau le pen sinima me uma so a tu uma mainga ia ilu ngor sikai o e fai atu le tanga tau la fu fu fa tau se fanu mkwa le kala fianga ia tala o tu pil tai mine naik jai lo on isi o fama munga na mawa le tampo kala vema inisi o company fa tau fale fo lele e kwa kele wufia mana o fa tau se fanu ia wale fai la on fu fu wanga e ile te tangata telo se fanga wai ne man tawpin sini ka
0: cost of living in ne lava taimi wa matwa tele vainga wa fai na tato ole main issue lava yo le wa mai tawina pe ona fala wi lo for ye Brad Olson ole chief executive of Informatrix ang I RNC wa tele la fai no tangata ona o mafu ang ai se ese high fuel cost rising food prices ye o insurance o lesi vainga le wa makua o ye na tangata insurance ye o Rising council, we are why a tattoo fees for ye. It's a song in a tangata neol o ye fale ile council, o lacio vaenga, OCR increase, low consumer confidence, election uncertainty, o lacilena. Yeah, my silava ole lucion alwenga to telo ilato, isila neo vaenga o lo wa maita watu, wafa popole ying I lava, le marketi fatau fale, my lato for your lot of fear fatau ni fale, onga if I only fear fatau will fale, fainga town a lava le faso. Deposits for ilato o vainga ia o leo lo tilo tilo iai ea fia la le au first home buyers ia o ngai a inga fo ia o lea e whalango lango le living costs ia e maise o tangata fo ia o lea o kanga ka whainga luenga ta ito atasi e o ar kaimil ngai makua whainga ka lava fo ia o ngai ain nai fofuanga pe la o le pau ale tu lango lo o wafainai o le taunga ta o le soifuanga le taimile nei
1: ia o lo matawina ese se umalava vainga o New Sila apa te inga o ki lani Wellington ne fa pena for the South Island lato o lo matawina ese se umal tulanga o yele maurunga o falen fatawina ia ma fale o lae available mo le taimile nei ia mona ia inga a o le fafitau li tele ana lo fianga le taimile nei wa yena ia inga o mafofau fa tau le falfau ia por falemotu ya alo tau fa se for the tower so fa ngala ko ba mal tong tal pensini lo yai ya ai et what to al tanga tamala na fu fa ai fa pea o la mo meeting o lo afi lo su mo leono fa tau fa le mo le ainga alu e mana ako e mafaya na tau fa ya wa me mai fa ngai no isfoi ba ngo expenses e le tau o ta mafa me fa pena e le fa pola le fa ka o me ai mola ai ya fa ya ti ti lo ngai ba ngai le paket ya ai ave fa mo mo pe fa pola mo me tinga yo lua fe lo on alu e mana ako yo mo fo ni tau sanga o mo fa mo tu wa
0: le si tu le le ya le ta vai sa tu ti tu ti lo ti lo le le ya lo mal fa nga pa lo ta yo e pena fa pe I mai le housing market ile nei tolu tau sanga ya pena fa ngo fi e ma fai fo ntoi tilu tilu anga ile sto tau sanga mo bai pe sa fai ngo fi ona ma wa vano tanga ta fo ia e fa ka ufale ma wa vano e ma wai fale o tu langa u ma ya ya fi ka ko fai nga fil filinga
1: ai sa le a no le to lo se fulu minuto lo tola tala ni tu la fitu fa fi fanga mai ne penino te fa so e manisho tara fa sa longa fa business manisho ni poti mai runga ona wala ona tu I na tu lo le ta tu ma lo ta fa nga ga a retro lo le ta ya ma fa ora fa aso manisho e pasta la fa ko ko ki ora ko bore.

0: Lo lava si fomo io le tru de nei tai mi ole tai a fo fa ma lo poi fa tente di amba io le tru tu ole vedi sa mo ma po kala me maro le tai a e lo ma ta to no lo ta vale to no fa fainga we nga fa pe na fo do on Facebook ma YouTube ole sa mo ma ta to FM 106.1 sa mo ole pa kala ta mai nei e le tala ole tau ola ta ro ma ta mai sa mo va va ya tu lo se fo lo ma ta se ole ma fa fa no le e sa mo nei tai mo le tai o te le fa Ole mana mai langi leo tau samoa nei foi taimi ora tai au wing ora tau samoa na langi lei na so ato e awa wa e ni so taimi faina ora tau se fulu anga tau se mata si degree Celsius mo ro ka vela le samoa le dei as for rile lo se mar fa e lana mawa lalo ya fa mo mo mo start of so tainga samoa mar sui le tau really samoa e pia pa mas ni as for rile vai stai tasi Pa mau tu wai ma mai lan tuang o tala le tau mo samo a o fa mau mo online o lan fai ana mau le tala pokalame le fai taimi o le tai hau a wano fai fa tala fa tuai e le nei taimi o le tai hau pa anga umala pa le maru o le tai hau Amerika samo fa pena fo I samo no on Facebook ma le YouTube fa pena fo le tato FM 106.1 ma lo alaba e a le soi fua maru o le tau nungo tala tala mai samo le nei vai aso le tala pa E le tai au nei, se mai le talo le tau tono ni usera nei E le vavaiatu Alexandra pua oa le tai au Fa soma tuena langi de lei le aso atoa sifuru lua Maurunga de maru lua le nefo iaso Fa solo po ina awa oa langi de lei ni so taimi Blenheim sifuru lima le maurunga de maru lua O le so E le teno vanga Westport langi de lei le tau Sifuru ono maurunga de maru lua langi de lei Wanaka sifuru fa maurunga de maru lua Fa solo na awa oa Ma unai wanga ni so taimi Timaru Sfulu lor marung al maru lor eso, mana yang langit leor tahu Queenstown, sfulu far marung al maru lor eso, awa awa pa uji muni sebaya ngau maru lor eso, sfulu lor marung al maru lor langit leor tahu Nelson, sfulu lima marung al maru lor ini for yaso kai Cora, fa solo ina pua awa tahu langit leor tuai tahu yaso atau sfulu tahu marung al maru lor eso, in Chicago, awa awa pa uji muni so time sfulu lor marung al maru lor ini for yaso Greymouth langit leor tahu Dunedin, fa solo ina awa awa Agi mani mar sapini mai sau che isi sifo se funu luar mau nungan maru lu fa mau wina mor nefo yaso ne ayo kara stete kon morning ma lo la borsi fo mon wia pu hor chayao fa solo ina awawa foi ele ne yaso se futolu mau nungan al maru lu fa mau wina mo kara stete ne yaso fo reile Ile motu ma tu langi le lei le pi chola venu ngoni usila kai taia sfuru iwa ma ruwa ma ruwa e ale nei fo yes for rele fa fe lo im fatalo fa le chino le la mo woning tone ma lo la borsi fo ma ruira nei fo ita ha fo fa solo na awa ora tau pa una I wanga fa solo tu na fe fe na nei angi mari ma sa vidi mai sau tes fo tolu o le ma ruwa na o le ma ru ruwa e ile la mo woning tone Fanga rei e awa oa pa utimu ni so taimis Fulu fitu marunga na maru lua nei fo yaso Mane yesu suru matango fia le lai tauranga Se fulu maru marunga na maru le ea Fa solo ina awa oa Langi le lei fo ni tau tau po Se fulu faru marunga na maru lu Roto rua oka Kwa su suru maa ngai fo ni la mo uto Dine yaso se fulu ono marunga na maru lu Fa mawina Mo ni nei fo yaso Palmerston North Awa oa langi le lei tau Fa solo fo ni langi le lei tau New Plymouth Awa oa Fa solo na pa una I wanga langi le ni shota mi nei pia fa solo fo ina awa ora tau ni tele wanga master tele le so langi le tau le ben Hastings e awa pa o timoni shota mi sfulima marunga na malu lu Gisborne awa fo pa o timoni ne yaso sfulima marunga na malu lu kiri kiri do oka fa ina sifi langi le tau le so sfulfi tu marunga na malu lu fa ma wina morning nei fo I aso fo bai Tama ki makaurau au kilani no whanga whasa longa Radio Samoa ele I longa anu maram lamba le fafo ai baba yatu fitolo ele maru lu ele nei taimi ole tai hao tu bau winga langi leo le tau le so ele telo vaingo au kilani sifuru vandu maru ngana maru ngana efa ma winga mora neas for reile tai hao pe au dia oka oka e ka fe fe e pa warme ona au dia ale langi le lei o lo fama mongo e la mai tau sifuru vandu fai maru ngana maru ngana e maingo yon tuatu langi le lei le sa Langri lelia son fua so lua so lua stofio na vaya so luma na yatu. Fa mo bonga uma rao tu ui na mai la mai tau ne fai taimio le tai au ina ua se furu le wate ai nele tu lai fitu fai ungana ne vaya so wa tātu yai. Ya vai maisaka kwe puki maanga ye fa umana spara ile fa mo mole se fai leipu ki o la kai au ki ele maa lili fa mo le mole. Eh? Ska ko ki mari o ni tai au.
1: Ma ye mo sa ka ko a voka. Ya a voka la ma le toast fo le le a. Wala fa ngal pa ka e ma ko pa nu le le ka ko a voka fa pa ka le toast o ka le ma ya. Ya ma singa lau ti a ma wala green tea fo ye sui e ko sa mo. Ya wa so so fo ko sa mo. Ya wa ka u ka fa le kong le ki ki fo ka ko ma. Green tea ya o ka le ma nga ya.
0: A sa o ma nga ya. Ya on the nap. The lay on a file of tea lang out for the maru, yeah, and pay a two tanto ile, pevelo de kil kayao, the kofako kwa mari ele. The I saw my ringi kayao, man maru tanto, coffee face, so they find out a cow day in his son. Say, Alamanga, I pay if I keep my car called maru kayao. I should my foot in the lale, or you saw the mukabe, vela manga, yes, only ham, coffee fee. As if we find all your going out of happy. If I get a house,
1: yes.
0: Yeah. Mana ya, wow, jelo tano nga matal na le super rugby.
1: Yeah. Mm. Tato talo nga matal na le ta aloila le blues ya male hurricanes. Li mete ai le fitu. Yeah. Ona so foile ole si ta alonga. Ole la ta la malai foi ya pe a matal ile nei foi weekend ta alonga le Chiefs and Highlanders. Yeah. So so o kwa male Fiji and Drua and Waratahs. Yeah. Mal tato ta alonga na tato au alu ya kako blues. Ia fa pena la mal talonga fo ele force mal rate so talonga la na le weekend fa tati mo super up
0: so tasi talonga na nei lima tele fitu a mata tai au le tele fo fa le wauli il talonga pe au kero ka longa le fai fiki
1: ah
0: di ti batu tai mila fai ia so lo le marka ko la no mana ma le fa ia o ka longa mai ke talonga na e mal force mal rates I looked to mount on my around robin ia on ta ko lo fo le poile au la sa fa ngai lunga ia mo finals fo ia
1: na
0: na ia le lei ia la fo fa nga solo ia le fo ia ta ta to liki nrl ba ki ki lo ko ska mari le ia le warriors le wa sa ngi lo ka la ke mo si au na australia ah ka la kama ne met kalfe pole ngor kama ne sam banu or kama ne leke ro kama ne sori leke ka sina kama ne leya le worries and oparong no aku lo wa sangira ko kala ke ma mar kala ko o ya skari kem sano e fero lo ngai video wa fo yo sangira kam or me ngai lo ki kilo lo ka me ngoi ya le me la
1: ya
0: ba ko ken le
1: wa sin fasilin
0: nga la so le ya ai o ta ta lo ngale na real ya no do la ka lo ko wa ka
1: ya Aso sa ole aso pa ia sa alo ele au pa ia
0: lea
1: sa alo e male Broncos
0: okay
1: o sa longa a mata fo ia le ale NRL lato West Tigers and Sea Eagles le ta alo ia ona so so ai lola le ta alo la ta ia ia fa pena fo le Roosters and Cowboys la fo le Fitzu Eels and Storms ile la ta la ta koe kwata se fulu Tigers and Knights ya ole talonga momonga ole sal taole fa ya ona so ilola ya le mal talonga ale up the was ile te ole ono ile fiafi mal Broncos ya mal talonga mulmule le weekend ole Panthers and Dragons
0: ya dona ne talo ile madie mal Bulldogs
1: ya
0: ole bat
1: yes
0: ya la piki mal Dolphins ole kiar sfurwa Yeah, so I'm talking on time. I'm talking on less. So, I'm going to move for car. I'm going to move for car. So, like, we are here. Yeah, a late. So, I'm telling out that long on a fang a solo for him. A le fight one of a yes or oh, chitilo to number man is my talong. Oh, buying a 4 year telling the two initial tato Molalo Tongi may accommodation supplement. Alemano. Oh, did you want to le for Sanga Minister? A pair for a mile of a solo in a suite at Chile, your finger buying a yaw, Telo, Tassina buying a sulfa, a little tail on a yang, a foil, a mound, a lot to pimple. Ya wala ngai kaunga qualify le income ana inga. En fa yana grant mai le le accommodation supplement.
1: Yeah.
0: Ya te loile entitled to tell your tato. Ba ku le sanwanga le minister ya Louis Upton. Ya ole ngai swinga lo kau for follow mai. Ah.
1: Yeah, mana tu fo langa le wa already au mai le fa ata fo ile le el palemia. Ah. Ole a makua i tight la fo i a budget for cashier is splash out fo ile i funding is SSO. E a fia e fo ila malevae ngala le pe ona a sauno i eilau sunga fo ile au au i le pakeki ngā amata mai le pātiti lava fo i pakete lua felua lima e le i eise tūlanga le lei pe taila le taimile nei o lea fo ila o le a makua koe tait manetu e ei lava vae ngai mawhai o ngau ka entitled i le accommodation pe afa apea o lea fo ila ke mo o mia lea pengifiki because it's one of the benefits e mawhai ona mau e tātou le ngata i e tātou tangata lau teile fa pe nā fo ina i aloma nai whana wā onga e yai fo ia la toping fiki whapio accommodation e tasa wana entitled yai a fuala yai a whapio fo ila ole watait o lona winga wā ki le ai o ngā mā ki kiva fo ilia wā ti le ai o ngā langona le langona ti ngā ia ai maise o le mamafa o le avenga le taun tātou i fuanga fai ngā tātele mō tātou uma but o tūlanga nā o le fo wafa alawi lo mai o ngā o le already au mai le pre-warning mō tātou ia o lona winga o se tūlanga fai ngā tātele le ai kāko ke anga i atu iai but it's it lo mau fo i ei tātou le fa moe moe i lea fo i vāenga ina ia mautinoa e ye sisi plan B.
0: Yeah, I saw. So mana ya le famana tu foi mo nai ainga. Man tu foi o le ifso sani umaya le malo. Awala mai le wins. Yeah, but working income foi le mo ainga tanto foi le mana mia. Ya pa wala le langa mo mo sili mai. Po le alte le o le to wa tu pe wala mo ale ainga foi le. Yo na foi le ya ba tu wala tu le income ala ainga to combine income ta mama tina ya manisho lo ye to no fa le foi le ya ba ko kile. Ero inga ele a foi ele mo tanto le fa mo nia a ai le facility ya inga a available nga so san foi le mo tanto a mission ai inga le tanto fa so sol tong ino le fale ma inga pena a le les for future o tanto to life pitu le tanto a ready samos mo nima even total a more ni fo kai a maru no ma fa fianga ma aswa na na tanto bo fe se me kai le ne fa po fa o nei foi por a ma ya sol por kala me nga pro tanto think a minute on tanto so tai no sa bo para sur tanto ko sa mo e pe ma lo se fo

0: Ιού Σάμου.
1: Το σύνδημα του Άμου. Tau tō mō ero wane sā mō ero wano se whuru mana whā me no tēnā wate anele tū lai whitu o le nei whoi asa whareile pēr a māsini ai I olo mōa mano le tāntu mālua le tāi au. Tāna nā tuai sui o le tāntu reile sā mō I pia whānau tēle tēle mēlo tūpu I sā mō. Ia, mā mai whoi headlines mō le tau rungo lan tū tūai e tāru tāna mai sā mō pēr tāna manu, a mēn mana, a mōn mōne.
2: Tāna whātu lau a whiunga le alo li I le nei whoi tāi au asa whareile le nei whoi vai aso mālo le fō lau le nei vai aso.
3: Yeah, so ko manuia te o te sana fa te koe e tu mea te vai. Yeah, ma lo ko I le tau walo ka ko faukasi nei vai ato.
1: Ma lo faftai fo I le tau tua mai le tantu ngar wenga fai fatasi. Yeah, o tantu labo ni au au na mo le atino. Yeah, fa ailo fo I mea lo tu pui sa mo ma ne fo I atino ni usila ma mea umar laulang. Yeah.
3: Hey, ori mea si dia o lo upano mo longo aku o lo o Maulunga le au ingol masina I Tausala, ya mi se kui lo sunga le au Sosuan.
1: Tai.
3: Wapia o dua le ke elua kamua le kakar kai au ai le ifeala umale atinu.
1: Ma lo va, tai. Ya wa maruru fo ili nye kong yusila, ya ai le mfai on le mfai on tuua le fia tau tua fo I mole atinu ulfa fonga le antaya mole antaya au. Yeah.
3: Or me are re ngai re ulo ma ku ngir ma lu lu na.
1: Nga.
3: Kong ko ka ke ke ngi se mu fa ko ko le bi dia.
1: Yeah. Ano ma tai ta tu am tai le ne tai o lo fi nga le lo ni fo le le. O le ma wo ye la vai tu ma lo. O fo si le vai le ko bo na ko ri po ki fo le lo fa ngai no tu pel po lo ke ti fo le. A fesili lo kai kama fo fau o a ma fu anga ya pa wala mo la velo o lo esili ya fai se fu fu anga mo ya fo chuma no fo le a
3: ya wa le tu la na na wa le fu ku ye il tolu o le milion o ko lu le ku fa ai ka lo lo mo pa lo ka fa ku se ile fa
1: a ya ya
3: ya ya ile tu ma lo ku sa ya ya la tu se le ni ele I uma ona fa ma tu ye o le milion al da Ia tau se la wafe la tue. Ma fiu se la wafe na ave mua mua. Ia, o lea langa ka rolo longa paloka. Tau fi umaloa se I umal paloka. O tu pela na o leia I pea I tu malonga e fiku. Lea la e fa pele, si fio kuri o lea ia inga se ilonga e vakuri poki o I fa nga ino I stupe. Ia, mangingo lei, ia nga fa matu ulo leo le si vaenga la tue. E peina o lea ubo, o le si tūranga hule la umata ua tu hei whinu ngaro lea o le pāne bianga uma I le kono matu si tala I le vai aso nei. O lea la ua, ua le tue tu mai e sa whaipule ma tei tei kono I komiti o kono whaavaena. A o lea la ua se ea kuru kei kei kongo kō. O peina ua, ua tau tau mi ae wha kingo ngā ngaro wanga o ngō lea e rei wha matu atu le si tūperea. Ha. Ia peo I ngā la nea ua pewa I kaulonga koso pa avelo o lo yasi. Se I saidi pō, a maise kwa mtaranga pō, whea kongu le mafu anga ua tuai a kuai ia le ripoti. Ia wana whatua wha matukule o tupe e tuai, ai pe o tūranga na le iai le miliona na lona tōru mai le tukutukanga le paya inga tarua I al parlamenta. Al tasi tesi ma le varu miliona le tukutukanga le paya inga fōru nei. Ia le e au fie ma se lau lima skukta la ulea. Yo le fa nga so be ye tu ma lo le ma ya una tu fa la tu fa bi ya ngal na tu ya o a te ro la na lu we ya komiti fo I mai o nga fo ma le fo I mata fo yo
1: ngal ban mana be sa o la u fa long long wa tu o a be le tu ai ona tu no tu li po che tu ma lo ne ma ma fu anga o fa tu ai fo ona fa tu wa tu le ma lo Ia le ia teno tupe mo polo ke tia isi na isi tu malo la e wha maone whai ali po tio tupe ala.
3: Ia, o te ilo se tu langa wha pena, a o le ae mani no mai le wha solo ngore kufango le tasi tasi mar paru miliona la e wha solo. Ke lo fo I wa ia ia ia inga fo I ma isi tiu te whai wele ma kua inga kua inga wha matu. A me se ai e tauna wha mani e inga mana o nga wa ia inga ia o le polo ke tia.
1: Yeah.
2: O te tali tonu wa mau fosina fasiringa malosi ya ai mai se fo yo le mai tsa watu ya ila tsu fo yo e fainga luenga no le wo ye sisi tanga ile tsongi pito mawalalo
3: Yeah, I have fast to sing it. Yeah, or two long now, Leo, for Ilomay for Ilomay, I said, that you're a man. Yeah, the two long for Ile, for Pongale, or the Tongue Pitomawalalo, or Tongue Pitomawalalo, eh?

0: Matalo le telefoni mo fa mania gosfa na uole ne foi as for really tolu fitu fitu tasi lima e batolo lo mo foi na mona ngal tato imedi.
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: Ma fai ona fa ina le Facebook ma le YouTube or Samoa wa mana ya tele lava le na o te papa tu le tafa mania ngal uole imedi ma ngal ta Facebook
1: am. O lungol tato apio falling o lo yele fa mania ngal le na mai asi afu tanga loa fai. Vivi atu ia o tau ile alia waelele o ia, wae faa vavau lava lo na alofa. Faa manianga o le aso whanau o le atalii ia le moa Jeffrey, o mawhaio na ulia mai le lua se fulu valu le neio na tausanga. Ma e ule alofa o le alii o na o na tausanga e tele wa ia fuwa i mo oe san, sa talo ile alii ia fuwa i nisi tausanga e tele, a walo fianga iai ma le tausinga o ainga, ae maise le fianga iai ma ngaluenga, faa mua mua le alii mea uma manuielo ainga. Faftai le tau singa o nena ma mam, ae maise na yo te, maise fo ile tau singa o si o a inga. Alo faanga mai a nena, tasi, mam, mauuso, malou tua fafine o moana. O lunga lao tatou I meli, o le faamaniang mo mua mai a Debra Pitelo, faamaniang o la sofanau o Zenaida Pitelo o tahuhu ma mangele, Lo wanga ngai e whamanuatu ia Yehova o mea uma fo'i u te tonu ia te au I whamanu ilo na swafa pa ia lo wanga ngai e whamanuatu ia Yehova awa fo'i ne ngalo se mea tasi o ana mea lofa. E vivi ia e o mātou loto ele nei tae au ma whaanene e atu ile atua. Una o mawhaia na aulia mai ele pelo ele ainga, Zenaida Pitelo, luna se fulu whātou sanga ile aso, whaftai ile atua e neitau sanga wa ia fua ia te oe, maise o ana whamanu ianga ilo wolanga. O la mātou te talo, ia sanga wha au pōpō pēr ni si tau sanga se tele o lo wōlanga wā le whianga iai mā oa onga. Wha mani e tele le atua e lo wōlanga ia wha onga ina lo wōla mō ia I aso uma oi luma. Manu ia oa onga o lo whianga iai teina le lei, u si ta ai mātua lo fai so se tasi, ai sile ona e awa mamatao I le atua e te manu iai. Manu ia tele lo wāsa whanau, o lo whaanga ma wha manianga mai o ainga umai Samoa, au se talia ma New Zealand. Nei, o aunties, uncles, cousins and your brother Nathan, Tuana, Teleai, Ifingao, Tali and Whanau. Fasilisilia yo mātua I o tahuhu. Manu ia tele le aso. O leisi o tatou wha manu ianga e mai a whau foi sanga sue. Whawhitai malivi ingai fo I le atua o na uoma whai se tasio le whanau le tamaitai I a Siala Malu Paulo o Falefa po Sata Puala o na ulia male manuia mai le ato angolo na iwa tau sanga I le aso vi I ai le angale leo le atua na tau sanga I tele ua ia fua I mo oe baby to anga I le lotu whapea le a o ngasa sa ai mai se ole usitai ma whaalongo I matua whapea nena ma papa Ole mea ta aua le na, my darling niece. Once again, big happy birthday girl. Alofa anga olo papa ia malo tau au kilani, ma nena ti polo, fapea o cousins, aunties and uncles, aisilio matua o malu paulo, masanga mo oe le pele. We love you, baby. I olfa amunianga le na, ma ia fau fo isanga sue.
0: Pele staff amunianga le lungo le YouTube. Amunianga mana, famon mone. Le lep dangoe fa'na watu o le famunianga le nei so I fua manuia famun mole famuniatu le aso whanau o si o nis ya siala malu paulo wishing you a big happy birthday baby girl more years added for you we love you baby and that's from fau fona sangasue ia e a fo I o famunianga nao ni kai O ka konga. Se ko sia ki akwa mur mur ike wo ise fa mugya ngai pa uya ga wo. E ka fifi. E le ai.
1: Sia ki tasi sia ki lu ai le ai.
0: Le ai. O ka konga. Le le on pesere nei fa amoni ya twele pure ngama fa ngama ngama sa mo mal chana bukala me le a chno u ma wo le tai au mo le chno fa na chna chwa spa na le ya so am.
1: Hai Sofia Fiamma ngai ya las faraile. Happy birthday.
0: Tes pulu iba. Na ba.

0: Oulu tasi.
1: Joy family no jono jono cha le ole chulla balu malo fa chai le chno mana chuma wheel nei cha ya malu lu le lo fam la le ole cha mo chai le lang alo la mama tu ole on sai ta pena dai fa na ole cha ya malo malo our field malu lu
2: It's Friday anyway.
1: So malo malo fo nei e ona ta to malo lo fo le mo le weekend so fa malo si me ta pena nei fa na ole cha ya fa mo le mo ni am
2: yeah
1: o te lo o fua o te mai ti nei vai te mi tau na mafan fana le langa le o tatu e fo ile vai te mi ne maru lu e a le a te pena wa langa o le maru lu tai a o fo ile o uri wa kamaki fo aka alolo lao ai ile si kamaki e koe mari di a
2: sa o le le ma te na o fang vai e te mai ti e mauti noa nua kwa kamaki ki malang fang vai langa o le o fukotele ina pese full vai tau le nei so ile ta wala le fasoa yu fang vai e kamaki lao ya ma na yale lwa tu kamaki ti malana fang vai o fang vai la po a wala va kuo fun fang vai smali
1: sound le ya ya le le ya langa ma di di le fa fa marstino
2: ya ya fa vivela
1: ya ya si fa vivela ma ka ko ma le fa marstino so male to lo tala ma sa mo ne foi ma ya so ka ko bo

ni saute sa ili se sa mo oe malo ai o le Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe ina o tele ta vale matango fie filfili mai ai tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe mo si ta vale tala fia ngai su mai ile lima ono fitu Quay South Road I nei Manukau ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe vala au mai ile oval selau lima o lua Lua Tolufa, Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili,

0: wa o fa long long o antu le o kama ke mai di morga kale picking or ki kala o so de ka fe fe ri u ko ki kia ka ka kala mai bo or ki kala le last friday mal po kala me vale si mo o le so so halo se te mo so halo ma no se fo mo ni le tai fo
1: ma lo ta vai ke do ngo fe ka mai di mai de o ma li di
0: sa o so de o fa long long ho ku de ha lu tsa
1: Malo, Kama Kayer Salam was full river.
0: Yeah,
1: Tala made the language and Malu le tua.
0: Amen.
1: Valia van Mungaling on our Kaya Manga. Even the Maru Rukavai.
0: Yeah,
1: I'll make a movie, Manging or Manga yell the lang.
0: I saw there.
1: Yeah, Oka or Lissalam was a lamber court. Kakofa Mungu Kuya de Kua. Ah, me umakonga Kakofa Mungu long soft by your power and make a work fake away.
0: Yes.
1: Then Vega Kofa is me, I have a good Malia Kua, Pe Kaisangasua, Pe Sanke Kusia, eh? Not if I have a kind of.
0: Man,
1: yeah, being out there, Kurnika, Hotta Vai Karikong. Yokaya Umarek Faka Muama, Fazoposewa Awali, Kapoinga Kakongu. Yeah, oh Kapoinga Romanguyai. Yeah, I am a Kalukava. Ah, if I will go from my Yakova Ulu. Fa to tua mangalui ah
0: sa
1: ai lo kalo kalo fa ko oso ar malva ngai pa ulero va ar mele sa ulero va ya ai le ya ang le oso sa ale pa ulero va ar lo va la ngal vi nga ale fa ma yai ma lo le usu ma lo ta to le nei ta ya ma nei va yaso e fa pe le fo fa fe lo ai le ta po inga si o ta tu o tu no o tina ma ta ma ma tu tu o le au no fale ya ma si o le au fa ka kalo ah
0: yes.
1: O va nga le ka ker kong o lo ma wai lo so i fu ma lo inga ta vai Ma vuol malo si so alo. Non fai fa king o nang fa pe nei, vi e leli.
0: Alleluia. Ma nei ya, ya ole anta mai tasi, ya wala nga ma nei la la for sang a matel tapo kala. Ole tuela e le vi ingol ma malo pul pul vol matango fi. Ah.
1: Am ka me fai me ole ale fa male o me.
0: Ele le yal si le fiera ku e fai ka for ka ku spai.
1: Ma mo le mole ri e le so. Ele so ku spai ka u lo ku spai fai.
0: Ai sa wa.
1: Fa ka kalau ngai vai ni aku sebab yang ah ong ai ya
0: ai sare dei ah malo of time on night time out mit mit tanga for lotto koi bo for ngi kai au kake kar kar ngo ai maka pese pese aku ir tan to studio you want to hope ke wo ne vaso what sort of what sam wa
1: e ku vo le ka mo ku mo ku mana no se la au ni se ka alu ka ni fi mo su mi ari lo la u pepe manga tita se ari sika
0: e ale le na e u supo e faise ti at le a manel swafa o le santina
1: ia o le mer ngata vai a man ko vo la wa nga fo nge mo lingu fo la au mo ki ngwa le pu ki ka ya o ya o va ka si mo ki nga o ka mo ki ka ka ka ngwa fa pe ai le mo fo la o no le ka ka ngwa le pu ki fo la au e ngi si ka ya o sa vadi ya ma ya ngai ka mi ma va pe e ka ua ia ai pe ona sa pe ona fc ni ka vai la sa ki nga ia o me nga nga ya a o le mafu ka mar ki nga o ngi fo me o me a lo fo la ma le se me nga fa me o me o material stuff a
0: yes
1: ia ai o le lo fo fa ki o o lo
0: na ya
1: o mar fa nga lo ia ma ko nga sa ki nga ta vai
0: mai
1: en lo ku ya o ro ya si ki nga o le o ki nga ka mai ia mai ele o ngo vo le ya si o ki nga
0: ia
1: Ele foi um walk.
0: Yeah, oh,
1: God of fire.
0: Yeah,
1: ele o kirikiro mai.
0: Ai
1: ku ku ma kalo inga. Na ku ku feiro ele nga nga pior ka ku kar kung va ku spa. Ia.
0: Mali, mali.
1: Ia. Fai wale o ko nga ima kinga ko me kim kam me ki la val. Se le posene o ka sam va kasim kinga ma ai va kasim kam.
0: Yes, I saw it. Ah. So I mean la da titilo Mother's Day ya so ma. Ah. I mean ma futa mutina. Ia, fam fai fo ia. Ah, kam afka lunch. Lunch ba bang for bena yo bang le lena ole fam na tu aso um e defa pe ngala kasi ala aso ki nga ka wanga aso
1: a fai e ke ruole mi aso umar kinga ona me aro fasi dinga mo ki
0: ha sa ne a mana ya
1: ma ur fa ong ong ya kinga
0: ya a ur fa ng fasi tina e do se mere leile fasi tina
1: e ka ka wanga ong e dinga upul vo ka pa ka ko wa pa ka ko ro le mo mo e sa ar ku la fongo a fa sa mo pa la ai nga me
0: sa le le
1: ya aso ro ur fa vale
0: Ole, vai ter me tum malu a soalo. Ole, fonte de fora de canesio, nem tchau. Ah,
1: ia, ole folinga nga, ia, o isin e curi sio ole le ka coisa, mota vai. Ah,
0: ia.
1: O kamale ko inga pawar u fa ngongwa.
0: Ia.
1: Ole engusila. Kausa nga umakausa nga, ele ai lava se kai me se vai se pa u. They know every year they will always take our people for malu.

0: NPU yes. Na en yeah. Meo kisi ya mai si ka le si ya ya me fonga le ska mi ka lu ka ka se o fa se kana ngwa nga mele ngi si pa pa se me fola wa nge ya o ko sanga umba ya a wa ye e fa ku pengi me ya sa wa ka nga fa pedik a ka nga le fo ale fa ya uruku ya o fa me nga ai fa kai o so so angi le e kama ai ngo ka ko sa mo e wa ka vai o va le me le ku pu yo kai me usu fonga maro fa ku so ATM machine banks yo i maro o ve la fa ku pe fa fo a uro ku ma ya ol me la nga e ka nga ka ki ka ku ye si ku le bank ya si ku ka ku sa mo ya ku la nga sa oi oi wa kum kum fo i maro ngi kai o lo fa ngo nga le me ole me ai mai maula ye
1: sa ole le
0: ya le lango la i me ngi ngar kai ngo o sua wa ka ma sa ngi ya singa ia o askulimi wa vakua melt e lo ala vo sa mo ve la fa o askuli ia ele mas ka fi ma ro ka vai na fa ku manga sa le sa le ka ko ngwa lo fa ko me se fa li ku pe me lo fa sa le vesa askuli me ma a ve ku pe
1: ia fa ta la fa tu le po kala me wala si mo so oi to telefo e fa ta la fa ba ya lu ngol ta to Facebook ma le YouTube ro sa mo ba ma ro ia ma lo fa ta ile ia ma vie ia le ala to le ka le si lan fonteli
0: ma ka ka mo so ngi ko
1: sa wa
0: ia ia e ma fa fo ma ma le so va ngi fa ya ma eu fo el fin au ya yele di donga yeka ku
1: la
0: kalo me sui kamo ma ko ka lo ma ko ma le
1: ko ka me le na fa ya on ai le mo tele sala fa ya kwa ma ngi ke le ya ma le fo lo ki fa ro longo ya wo sola fo ko lo sala me mo sem pin yo ah sa ma
0: ni ya fi kal ma ku a on am ka ki ya a
1: kwa ma ma
0: o si am o le poli fest le fa sa mo ai wa ma ka poli fest sa mo o le me le ma ngi ya nga fi ya sa ka ngofu ngofu mo kap kap wa i ma ka mak ora ko sa ka wolunga inga
1: ya
0: fa pe angi ko wolunga sa onga la kala kamai i sallu ai ko wolunga ma ko fa sibe ma ko wa
1: ya
0: ai ko ro kunga ya wa ma fa lo ngomer ke lo ha onga ya fa fa ide ko wa so la ia ya ro fio ka wa ma le ma champing
1: ba
0: ai ke ro ka vai me ma le ya ko ri se fa
1: ya
0: ko i kia afa ko ri se ko va lu nga ye e pura onga fa fa fi ya
1: ya
0: wa o la ka mo far ko i gu merkasi ko kange yo se ma ko ko ri e ya o lenge a ya e wa sa ko la ko o dik
1: ah
0: o lenge marik
1: ya
0: e o so
1: okay
0: ke le peko yo so kampe so keng ya ba ya ne pa ya la ngo lenge ya fi onga pura ai yo dik ko fa so alo ai ba ina ole ile sa fa fa finge le wala ko wol ma ya la lo wala o ingo ko maki wa lu manga yo sambo
1: yes
0: le la pe fa ma ngi nga si ma ko ku maro ye vi ele li wo mo se ma ko pinga au lo poli festa ma ko le ale al malo ele ka o sambo ne ngal
1: Ole o tu ole I mean ole fa long long for le fa ngoi no le por kala me a e pe for nga mai nga nga ina ia ta mai tia o nga nei mai tai mi a wa ni nga lo le ia sa mo mala na nga nu umba mala na nga nga na e ma na ia for la tai ta fa long long wa tu le
0: o le usa vari vari le o ma lusu ka usanga o ma kau ya ni usi le poli fest
1: yes
0: ale fi kwa na langa me sa mo a pe fo ngo take for kwa na langa fo sa mo
1: ya
0: pat ka vai a la ku ngi ko ngo fo ngo ngu
1: ya
0: so le e ya le ska nga kanga ola melo se mo re ilo aku fase ava e le ku wa ilo ngoi fase a o le pe mak ma ma ya ya ai fa ka ile wa wa esko fa le ma lo fo ye fa fa le ya le piko ya la ngai wa ya ko ba ke lo ka le ngi ma ngai fu ka mi sa le ngi me fa ilo ye ya me so la u nga me pe ngai de ngana ya ngai sa u ngo se ka si o fa fa me singo si ngi ya nga fi o me ya ye ko so so ngi aku o ngi sia pe se wa mai ma ma wa ma le au ku re va a ya e ko faare ku ua ya fao no makai ma ya sa uye le pesa kasi le msinga ku le nga presenting ngale maina bai ronga nga fi ta mai
1: ma nei tarsi ya tele sha nga le por kala me wala nga le wa ama ta a men mo tele sala fa fo le ya wa tele le la fa so so tarsi ya le le ma au nga mo mo tu pulanga ma tama fa da o sa mo ya o mo lo mana ya
0: iyo e wala nge ke la me pe pe poli fishing ai ngale umma umma
1: ala
0: ma ko be ponga fa ka rika vai fi u se ku du ngai fa fa ka fa sa fa ai o i ko ngaru manga i ne ka ki kilo ya ya e fo ya ai si ya ka ma fa nga u nga ola ngai ai inga inga ha me le ya ya le e se u so ya so aru bil song ne fa me la me ma po ngi u fa ya ava fur nga ya sia ya e fi ya is ai le vivi eis e pula kama lo ma koe langa me fai de aso ka vai ka ai ku langa nga e yes we to from now a mo poli fest o mala nga e ya va fe kai ke ku nga ke le lava ku pula nga wa nga e fe si a inga e o ka si a inga mo si a
1: so la la wan sa no e fa poi ponga le si tu lu nga fa se fa fe tai o oi la oi oi e wala nga ka wan fa se fa fe tai fo le mo a inga fo i i fa lo longa le aso a
0: e le fa mo le fa la audia mo mo fa fe kai mo le fa la audia inga ma ko mo le mau ko se fia lo nga lu fa fe kai me a ya o le manga ia
1: yes
0: be be ngwe nga pe fa ko fa mai ngisi se o fa nga me fie so kupe va ko le so nga kupe le nga fa fa so la ko la se le o se drive through and McDonald's on a map pikin me ayo o nga ngar samo e ruwa u pore o ngar samo fa mo le mo le fa fa kai e ro fa mo le mo le e ro fa fa kai a me le umanga e ngo fongo fo pe vo nga le e le mo a u ba ku ma ma e le ma a u a nga ruwa ta vai pe o ma fo nga nga u ka u va nga le ya Oka ko e ku ale ko ikai lunga fa fa fa even though o lo kan ise fa boy
1: yeah
0: e fa ka fa o ile ku saleng o fa ma se ka ku ami
1: yeah ala so feeling a loyal malanga Preston America I say na wala titilo o atu no ye lua the most powerful nations in the lange atu la titilo ya la wa of sir fa ma tal no fo ia ya po la se la fo I ba ba I wa aku mau pikir sini yang kira maro lo sir lolang ya.
0: Efah nang ulang umai kaku.
1: Ya.
0: Oleh kuma yang ia kawat. Ah. Oleh ngi ia vesi me oleh kawar kawar kawar. Apa yang Iran ia uma masinga. Ah. Kekai. Aku aku fakar lo fame fello inga. Very professional. Ah.
1: Ya.
0: Ia fello most powerful men in the world powerful ya. Or presiden yang masinga mal presiden Amerika. Ay oleh malanga la Donald Trump. Leo kualoai. He is not a politician. He is a leader. He is a businessman. Only some ping rang out Donald Trump. Or fight deal. The lay lang fight deal. Yeah, mele vesi ma yo ngar fa ngar fie ka wa mele ka malo fa. Ni sa ku fe ka wa ton pa me ya le ise ne ru manga la la. Fa fe ka yo fe lo ai. Ki ki lo ku mul ma la ku ngu. La fe lo ai ma ka ika ya sing. Al malanga le ngal. Nga si o wa me nga fi.
1: Yeah.
0: Nga olanga ia sui pere skengi. E le pio kafoe e alul mi pale mi avoko mesi faipule, mesi miska, nga le wa eva. Au si o nge inga ho. Kaka ele ma Roma vaipo la se mea e mo spisingi si mai o isa inga. E o la hi Amerika e o la isa inga. Ia a saule le ripple effect. Ia kakou. Aika inga la pe o Tim Cook. O le CEO o le Apple. A le fo ila o nga ya kakou fa o nga kakou kelifong. Ia Elon Musk. Ole Tesla ole ya le foi foi ka ku ka avale ale Tesla pe nga e ye long ripoli fe nga mo ka ku u so mo aki nga e ai le nga ye wala nga por kiki ya ye ma se le be nga fola ya ka ka ko fe ya ko me ya fa ka me la ave mo fi nga we mo ngu ai le fa pe la ave fe se me ha ya por ka nga va il malanga le Trump ta va
1: ya tarsia ya mo foi se wala ta u Kongo Filipin singi mo tato wale na esa no fole le tulanga le afianga o tato
0: ne
1: tulangi e o pen singi ne si pae nga
0: iyo
1: ya se ka si ai a
0: ya man ko fo tava wale vanga ka ula mangu ie por le fere e so mariu a me ko ro so le ma so le ko e le la fa di ma so le a se me ku pa o inga ke ro tava
1: ya
0: ele ku la fo ie ka ko le ku a
1: me ne
0: ai fu ale lua fe malefiku kai mi u mariu ya ku malo ya maleko Ya, e kasi yari kaka kikilo isa mo le aul malo o kupua
1: yeah.
0: e man kuwa ka ilo kawa la iwan nefa yu amerika pe kusumari kawa kupua mkule epa ngakai nal mea ngayi
1: yeah.
0: akura ima ya kupua ili
1: yeah.
0: e aumayo la ku personal difference efa isa mo o ngakai doai olo ya yale peki ngale kuwa ya samo yeah. pe nga falalu langi ka imingita vai ka ikaya e vesi mea mela umo pensing Ini aku dah fikir aku dia aku. Ayah yang kalau ngaji fikir fikir, aku faham apa pensing. Aku boleh faham apa pensing. Eh, lo faham ini aku. Ini kakak lo faham ngaji. Aku boleh lo faham ini aku mengajar lo faham besok faham apa pensing.
1: Orang boleh fikir faham ngaji mah faham faham boleh lihat kau ini faham so faham ngaji pensing.
0: Iya, kau ini besar mah faham faham kau, kau, ada besar mereka kau. Iya, ini mah ngaji. Education and training your passport to the future. It's a shortcut.
1: Five stars.

Yeah, ole a tatu se mai do le fa le tatu fa mar stilo le cha yao. Wa ba ya ne lo no foa, wa ba ya ne lo no foa. O fe o ye lo no foa, wa ba ya ne lo no foa. Ole a fa le tatu fa mar stilo, le fa tatu fa mar stilo. Wa ba ya ne lo no foa. Tu tuane ne lo no foa yo utafa, tu tuane ne lo no foa yo utafa. Yeah, ma sa unu ni mai tatu. Sa unu ni mai tatu le alu atu tatu fa mar stilo le cha yao. E fa lo lo wa yo maso lutino ya fa nga yo ima ye lutino le cha yao e o a wo che tu u al fa marstino tauna me tauna fai a on me tauna fai tatu fa marstino ya fe la na ti mafuta ma yai o le tatu fa marstino o le al wa tu ya sa mi mai sa mi mai sa mi mai fa lo lo ma bo lunga dalo lunga tawau dalo lunga tawau dalo Luma, Lalo, Luma, Lalo, Malaya, ya, Luma Lim Tau, Lalo, Abali, Tau, Abali, Tau, Abali, Tau, Abali, ya, Bilomilo, Tua Tau, Bilomilo, Tua Tau, Bilomilo, Bilomilo, Luma, Bilomilo, Luma, Bilomilo, Luma, Malaya, Malaya, ya, Tu Luma, Alpha Pair, Alpha Pair, Pair, ya, see Luma Top Town, Avali, Town, Avali, Top Town, Avali, Yamaya, Palo Luma, Luma, Luma, Luma, Anaya, Anaya, Anaya, Atoma Tua, Awati, now down to the Yai, Power Way, Palo Lu, Top Out, Aya, ya. Luma, Luma, ya Luma, Luma, Luma, Luma, Luma, Luma, Luma, Luma, ya. Palor fapea, palor fapea utawat, lima Luma, lima Luma, ya. Paulalo, Luma, dalo, Luma, dalo, Luma, aya, aya, magaya, magaya, magaya, ya. Bimbilo fapea, bimbilo fapea utawat. Aya cheli, marai cheli. Ya, alunga, alunga, alunga hapea. Ya, mangaya, mangaya. Ya, sek, sek, sek, sek, sek, sek. Ya, isi lunga lebay, lunga lisibay. Tau-tau, angabali. Tau-tau, angabali. Tau-tau, angabali. Tau-tau, angabali. Tau-tau, angabali. Ya, mangaya. Ngaya, rapeo nima, lalo, luma, lalo, lea, ayoy me fapeo chumay lima, ayoy fapeo chumay lima, ya, ngaya, mangaya, ya, awa te famibay di tayao, fai si malulu, fai si malulu, si malulu, si malulu, ya, bila utafa, bila alisa utafa, ale utafa, alisa utafa, Bilo chapa, le chapa, ale chapa, ayo ya lo chino, ayo lo chino, ayo lo chino, ngay te alabay de chayao, ilo de ley maso chino, ipe, ngayo chino, ya, luma, luma, luma, manaya, manaya, luma, ya, ano lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, ya, palo fapea, tamutay, palo fapea, patap fapea, tas, Dua, dong, ba, lima, ya, ngabali. Das, dua, dong, ba, lima, ono, ya, mangaya. Ya, apa-apa ini alfa peyo ucap bay, capai nomor four, meyo oi. Ya, coba fai ya, tango yang ucap bay, ah. Coba fai ya, tango yang ucap bay. Nah, coba fai ya, tango yang ucap bay, mangaya, mangaya. Mangaya. Coba fai ya, tango yang ucap bay. Bota tomba tua de pai tu lunga e safa ya ma fai pai e a ma tele no fora de safa ya ya lai fo ide pai fa bastino ta tomba tua e no no le chita ya a e ya aya aya ya ta ngi mai lola ya le la lua kul ka ko fa marskigo ya la kula ka va ve mai fo ide a va va mai saudi Tomatua, ya, taugi. Das.
2 1 4 5 Kembali cas 2 1 4 5 Cas 2 1 4 5 On Pinch 4 5 Spoon Sawi Jajan Cas 2 1 4 5 Kembali Cas 2 1 4 5 Kembali Cas 2 1 4 5 On Pinch 4 5 Spoon Ya Ayah Tunggu Cas 2 1 4 5 Cas Kembali 2 1 4 5 Cas 2 1 4 5 On Pinch 4 5 Spoon Ayah Cas 2 1 4 5

Fafianga le fianga mai Leone High School Amik Samoa. Pele fafonga se football le valu bilito le tia nere chula sumar jasi. Fatalo fatu le nejaya fatalo fatu le sungal fafianga ya juwala ta bao alu alu. Male fatua ya le baai male ainga fape fo ye tuangane ya pola taia. Fianga inga male fatua ya tau male ainga na yo matu ainga umala walo no fatapo ia le singa ma. Fafte tene laba le mafuta tine intia. Talo fai. Ya malu la bersih fumonia malu fulun sa. Tato umala balu anga imai singa ngasi ngasi ya tu difaf. Anga lele tu fumonia ti ya tu tu. Eh ini fa enga no fata no ufa longolongai. Ile fata tenanga tu stala mal fionga lele permial tato watunu. Wo ule man tu wala fa ingol ti leo le tu pelau fa alu. Eh fuo fuo mo na yo tato ma ia mai mai fafu. Ole la ufa longolongol sa nuanga lele permial. Ole vainga pito silo le tawa ya te ia. Ia alua o ngale seeleni. E au maia ingase ngase ifafo. Ina ia maua le marosi. Le alapena le lua e ngase ngase lena maua ua maali liu. Talu ona fatino lea poklame. Ae fai mai. E taua le alua o ngale seeleni. Taua le alua o ngale tupe. Aole fai tamo fai. Ina ia mafai ona matu. Ia niso ila tu Samoa.

0: ini tole wa chene ya le jula shuma tasi ni ngolta jula rede samo tasi ba jula mo male tata bu klame pero fa fonga bodi tata wa tu ne fu jaya a fa le jula se football tasi tali mo ila ya le ba tu lo le tata le lilo papa ya tu lo tala fu ila le jaya ile tau wa le sound nga le pale mia pe na mai o le winga le tala o le alua nga le tu pe le malo e mai ya tata mai mai fa ina ima fai ona mo tong tinga Le ala na mau elok tala. Langa le ini tatu wa aing olu fata sima intia. Ia tatu wa aing olu fata sima intia. Ia, le ala ute vava ayatu. Ia, untuk telu ilatu, ia leo olu fata sima inu ngol tatu. Pekala mi fata olu fatu ayatu utau, malolo nusat. Si inga nga, si inga se foi pe onanga ayatu inatu nu. E fo ilatu olu anga ima inei. Lo anga ima si inga nga, si inga se, ia ilei fo iatu nu. On tatu talu fi fata si lea. A fa pe langona le le fenga malo mo langona le le pan mia alua ngali tu petele ina ia au mai e tanga tsa ili foi va sa ili mai se fo mai le leva ia ia alua nga ah ta pena fo le tu ni si fo mai le leye e la tu ti tonga fitia ia nga se nga se ta to ia mai le fo ila na ma u fa pe le sa nuanga ale ali pan mia ta ma fa ia va tu ni fo mai E tonga fiti ai tatu ai ngai Samoa, wa lima faina mai fafu. Ya, maana hiya, lafu ya rua ngali tupe abatu ai neifo mai. E la tau te, ma aia ngase ngase I Samoa. O ngase ngase fuyo te ilu, wa lima faina yeni tonga fitinga, wa lima faina na mai fafu. Ai, ya ili talitonunga. O le tatu fatu tua, ma tatu talitonu ilele. E yelan fa malonlonga, ma tapena inisi fo mai, e o atu I Samoa. Awa, le tonga fiti o ngase ngase tono le tatu watu. Paule vae nga lau te iloa, olo o lape le au nangama le tautua mtanga lue nga temil nei, ole la volo fale tonu fala au. O fala au. Mwana tua, ole mea lea lea olo o tino tilo mo mo iai ia mai pe atu, ole talavai. O malonga siaki oe, talavai loa. Panga o manga siaki oe, fai malau talavai. A ole na maa uwa sa unuanga le panbia. Ole vai nga pito sili le ole olo fai ma fa li yuta ima to tua ole tala mai ole lava wa le lava ele o lava fuala au fuala au e matu ono ma wai se mapu sanga fuala au e vatu of soa sani ngase ngase al tatu watuno ya taro sia ya ma wa se mwoni awala fo ile vave ma wani toi motu sia ya le lotu fuala au tono tatu watuno ala fo ilo tau mafai ina ia Momo fale talavai fo iei tua. Ia awane ia maua latu talavai ima fai fo na fso sani atu mali tatu frema. Ioi, ia laba le fale, ia laba ia fuala au. I fale talavai le na, ina ia mafai. Ona siyoki maitono le fale mai. Ala hei ia le mapusanga. Ia I talavai fo ia yanga ima iei ia na I fuala au fo ia yanga ima iei le tatu watunuu. I fale talavai tua, talu siya. Ya tatalo ane mo tatu watunu ya mesel tu langa mtanga luenga se fo malorina pe ona yai ya e ten tonua de loto lato ya ile ya sembe fenga taile li ah ta pena ya ni si fo ya wala manisi fo so ni anga ya tu mo tatu watunu afa tonele tu la smartasi le afa tonele tu la smartasi la tatu wol lilo te fa fonga le ya tatu le lilo te watu Jual wat, ya wifi, ya dengar, dia lakukan kasih alak, alak, wifi ada luar tiga, pakai apa fikir kau leh lilo luar aku, wifi luar lele aku. Dalam jatuh lain, dalam jatuh leh lilo, luar selang jala. Palolong dalam jatuh kembali, oleh tu sama menghentikan ina Iman Rasko. Olo tela tatu orang matatu tatu tua tau se fa boy boy ngale ainga mfai on tatu tua ile tatu wa tu isa mo Manhattan fai boy ponga aso fa nau maliu so se fa boy boy pau ole mel ta peno le ainga la tou mal mafanga a ole wo ile tatu fa ile fa fiene oi pata si mo tatu wa au nga se se nga se nga tau mafanga a wale fonga tau mafala tunu e ole ke un ole hol o un mala tatu Manhattan Taliu mai lola ia lea ina ile tatu ua bakery. Tele tatu nga sengolo iai. Ema se le tatu marua le taiao. Maua se ostang nga falao. Pape foi tau maftanga isi ese a wale tau maftanga le uli. Watu wa ilima le asa. Tatala ma le asa. Lolo winga tele tau polisau tonai. Pai wale meole kui lo of pai pai Pai polo fola lo fusiua Pai ile makau karinga mar firfiri Alu e kapu ai E saulo e afi nari tui sa mau lea sa Pai ile tona ira inga Ale na watala tu tatu leina Mole tatu leo lilo lua sila utala Tatu wedu mal tatu leo lilo talofa
1: Ya talofa se kumanuia
0: Se fuala ulei Lala umate
1: O anuri lau su isu ingai su ile fong fong oilo lai.
0: Lau su isu ile fong fong oilo.

0: 大老法，
1: 大老法，马师傅，你叫
0: 哟，什么音？
1: 哎，对了，别不发了，我这里发了，我是马工，刚刚刚回的。
0: 不是，俺阿鲁，俺阿鲁伊。
1: 呀，俺阿鲁，俺阿鲁，俺阿鲁。
0: 你阿爷先咱们等一下，不聊了，加油！小家伙，来点大老法。
2: 大老法，
0: 妈，罗罗，啥话嘛伊？
2: 哎，梦也发财。
0: Seki，哎，好，来了嘛子。
2: Orang
0: macam
2: le mouse
0: ngai
2: orang
0: nunggal lau lau.
2: Orang mouse le
0: orang nunggal lau lau wah. Ia le mouse le computer. Fa dua
2: ini au
0: vo dia. Iyo. Ia le sisi wah mau di au.
2: Kau.
0: Okay le aso. Jalan fa.
1: Malu sefa kuso.
0: Malu saya bayar apa lau di.
1: Ale mungkin fakai.
0: Ngaiya. Saulah kamak saukau.
1: Ayo king apa ngaji ngufumba om.
0: Le ting apa le tam omi le ai sir tamati sir tamati talofa
3: sei fu mang via ti tia
0: ma lo lo sai mai wa mai
3: lo mang via la fa kai kam fa yak
0: ia
3: kalong dengan le kalong fa le domino a sai nga fa ngai lo le ma chong
0: ia
3: a lo mo le ki me nga wa ma lo le ko le ki e sang fa pe nga le ao ya
0: na ya mai ia le a Le ai se ser kama kiki hau ye jau. Seki, monior jayau. Fai mari lipci, fai mari lipci. Ingu mari lau kok sama mal koko. Koko esi, pia fapia ngai fer koko esi. Sao dola ia malari sa faa popo. Ya mai ma fau de li. Ma fau de li. Fai lo ua lo fai au tau lo faa umil jay mal jahan jo pokalam. Kemana batu le lua se lau talari ya tu efso suani lau faa suar fai konver. Bisil datu lain dah, datu wal balau jalofa.
4: Jalofa.
0: Malu saya baik. Saya faham dia cina awam ini oleh ni yauli.
4: Ya, mengia fastai.
0: Iya, oleh alam mati.
4: Oh, tu pepe pa fai tang.
0: U pepe pa. Yo malu le loto.
4: Wah malu. Fususi.
0: Iya, malu le loto ah.
4: Aro le loto malu.
0: E malu le loto engol le piku. Zel tama te tina mario lo tayao.
4: Ah, New York foi.
0: Ia, sei foi a mo de yaso. Talo va.
5: Hello.
0: Ia, o amai.
5: Che mangi fa kai.
0: Ia lele. E a ola lo mate.
5: Ole a so ya lingo. Ole a wol fa ko anga e ki kango kakala ko fa bul.
0: Ku so la wol fa ko le kakala pe fa mamulu. Ah. Oh, dia si setamat, setamak. Kau kau faham ibu doa. Talofa.
1: Talofa dia.
0: Malor saya ibai, oh amai.
1: Ia ni mung ya.
0: Ia, orang lambat.
1: Orang macam pokal. Bisa pepa fala. Ungat kamu fusi fala kamu ngah aku kongol aku kiar mau.
0: Oh, bisa pepa fala udah kamu ngah aku solo makaika.
1: Ipe
0: tu fuala o seu mangue com langa com a cabeça ngama ya ka mumu mawar kemah se ser mate alva de tama manuel jayao tajual vede sabo tasini pocholo a momlan fifi mai pa kol baya so fama lo jule tnu Tadu orang tadu aleoli lo jalofa.
1: Malu kia.
0: Malu lo say. Wah malu kaya.
1: Iya. Memang wira faskai bakurau sekarang.
0: Sek. Olah lau mak.
1: Aleol de aku. Aleol de fusi pak orang aku kawal dengan kekalam bersama.
0: Fusi pak orang kawal dengan kekalam. Eh lah, pok orang saudio. Leofi. Iya, cek gimana ya? Sertama cek. Kau faham fio fio kongol sah dia. Dah tu dah ni dah calo fa.
1: Calo fa.
0: Yo. Kau
1: ni lau fai ngai fuli le la kulung elang ilangi ngai pi pa o fuli le lau fai kem ngai ni ale la kulung longa munga u pa o.
0: Pa o le ai pi ngapa pa fanga le.
1: Yes pa pa.
0: Iya. Le ai si.
1: Pa pa ya la.
0: I ngang ngofo ngofo ya le pa pa. Le ai zeta ba teu super graça. Da tolina talofa.
6: Talofa, eu le pele la filikile pico.
0: pikko pele di hai sau mo mo fu tama tena sel tama ta tu fini ya mo dio jao un ka fiola la ubal kai o yo la ubal kai dalo fa
6: ta
0: sa tia ma
6: Ole
0: ole ole ole staple ole staple fangale le staple ia pepa. Ya. Ia ia nga sa bo mo fu ta tali na tofine. Ia se ta tu tali talofa.
6: Talofa.
0: Yo.
6: Ole staple fa ma wai pepa.
0: Ia le fu ka mangi ya ku fo ia se se.
6: Oi.
0: Ai ya ia mangi lo. La cala, talofa.
7: Talofa, tia, wamai.
0: Ale mangui fa kai awa mai ontina.
7: E mangui fa kai ro fa le tua.
0: Ia ma lulu mosai. Ia si saulau maki.
7: Usa ole kusi pole api nga kam fa susue.
0: Ole kusi.
7: Ai susue e mole mai.
0: Oh, ole kusi pole api de susue a.
7: Ia ai fa o mare mai.
0: Di ai si si ta tali tina.
7: E karo fa, ia lo fa. Ia.
0: Ya tu lei da talofa.
6: Mala se fuatia.
0: Se fuala blei. O amai.
6: Ale mane fakta, yo amai.
0: Ale foi mangu yo fe kaide, você la ka la la ngei da lia.
6: Yo ele lo se la ka la ngei como fa yaku.
0: Ya ya foi si sauka uwa.
6: Ye se sa unha kuma foi ele. Ole ele ocupele fa ngei. Que orke mire. Esa wei fa foi ya kupele masingi le itia masingi.
0: Ia.
6: Ia wale mangu wale sawe fa foku pe ya alpe ya pa o nga le pa o iku pe pe amai fa.
0: Ia pe akalaka iafe nga a.
6: Ia pe akalaka iafe.
0: Ia aya di se mire kare ya lal pa o.
6: Ia e pa o.
0: Se se le kaya maki si stro. Ta tu leina talofa.
6: Talofa tia.
0: Mahalon se ifua, o amai.
6: Tole amanyo ya fastai.
0: Ai mahalon lu se lau, ai mahalon lu se lau ofe ave yoi.
6: E ave fa ka we me aya ka mai.
0: Kai manga ya le le sab ka maki.
6: Yo la umake ene go po la u sangu vai po ene go umanga nga ingu a nge ke kang
0: omi.
6: Omi.
0: Ele le vofu nga umaku ta tali na tina.
6: O ia ma te sai na.
0: Manuel Jayao. Bye bye wo kang ma kuli si apokala me da wo lo fa ringe wo se la kala oka $200 ke fa ya kule wang ale wo se la kala ni pi fa li yang oi ya koi fia kasi dua koi kolu kolu vango tala fa
8: na lo fa tia tia
0: ma lo le soi fu ma ngue ti na wa mai lo waso
8: ole fa la kuka ma ka usu ya ku se ka ni le wo se la
0: boi ka fiola e ola la ku ka ngai fa
8: Ole bronze
0: mamre fai mar sa kafai. Oi ka imanga ia di le ia fi fi da ai mo ba duse la kala u top up le me ai ya. Ole
8: amare sa lai.
0: Ngala ia si sa u la kali.
8: Ai pa ka u fai mar singa ku pa ku ole mar au ko la awo.
0: Ah le fa ki di fa fu fonga mo fu ya di lu ka fa fa ku di supa kelu.
8: Ia ama ku ia ole o nga u ku
0: e. Ia le o nga mu u ape.
8: Ele ai ole o nga mu ai fa ye ku ka le fa le ai na.
0: Ah. O was a sao, ah.
8: Angel.
0: Pole me wa kipi de pa. Manu la waso. Sorry, kalan sini makua ba. Ah, ka kal lo makua ba. La mole lo makua fa komiki. Eh. Ka fi akai. Ala la mole le akal fa komiki. Ala fa ah, kal lo makua fa komiki ko ngau aku la nga. O la nga me aila de. Ba ah, yang fa komiki kang lo makua fa akal fa komiki. Pai eh, ka fi akai. Ke ya le wa ay ku me ay sidu makua le makua lang apa. Dua ba coy talofa.
9: Talofa.
0: Iya, si sau kau.
9: Ole kanga pepa le fa ye fa kau.
0: Ia
9: le langu enga enga nga chika ngumi ngumi.
0: Ngumi ngumi waki yai a. Kusere ngumi ngumi waki yai. Pere ngumi ngumi kul ka poki. Zel tamate. Ya, pala bulbul jala fa.
9: Jala fa.
0: Yo.
9: Ano pepa e se fo lulu.
0: O pepa ye lulu.
9: Yoi.
0: Ia le se fo tamate. Ya, male pala bulbul ni dola le talofa. Talofa.
10: kalapa.
0: E kau ni lalong aku apa sah pinko engai vidi. Pole me engai mau no singka engai me ilau kanga me. O ole ale kali. Ole ya? Si ole afu ole me fanga le tenga ka kungi pie varu varu ai ya. Ah, no sé lo cual. ¿Y a ole, ha? Ole, ha. Ole, fue el ese saimango mi ngumi, ha.
10: Ya.
0: Ya, y si se fue. Ay, ha. Ya, mango, ya. Ya, ngay guangolo, me asimba sin kame, guama mauri ngakang. Ay, mi. Uata puril chacho, dua silang chala. Malu dua tu tatu at no. Ya, wale mau fo tatu matil neva yas. Si yo te tal noam faso atu. Ya, polali tu lang alva yas fo. Be fa wow, the limas full tala pe toy up. Patu dung al tatu seleni. Lola winga, up. Ya, wotu fa popuang idunga. Ah, America la silo bakua. Ilele yale up mal downtown. Ya, fa malu what? Say my niso tatu pokal neva yang al jaya. I don't want to read a samoa.
11: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
12: Kalame le leimo o e, ta alofa la. Tuse e peru e se furu male tolu o lona fa upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā te a Yesu I tua o le faite to o le a ai. E na ia whaapa ia I na ai e ia. E nuu I lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua mose. E whaatonu a rona male a wosi taulanga. O le taulanga mu moa nga sala. O povi poa ma oti poa. A o a ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau sau wina I totonu o le fata faita ulanga olo ito tonu ole potupa ia ole fala fitapa. Ai o pa u ma ota ota uma ito toe mai I manu wea faa ia na ose ele taulanga. Ia avatu I tua ole pa, ole tua, ole nuu, ina ia matua susunu ina, ia matua liu wefu wefu uma ota ota nei, tua ole pa. Leo tu sia epe, o Yesu, Ua taunu uai mea umana valo ia matusia I le whengainga mua mua po le whengainga tuai. Ua na whaasa tauroina Yesu I tua pā o Yerusalema I korokota po Kalevario. O le whaola tanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hala no I atu ma whaamanatu atu I e peru I tangata kerisiano yutaiā. Ia tātou o atu ma muri muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou manu maru. O le manu malu wha le anganga e le whai e le mo tangata. O le laungua, o le siti, e le o Yerusalema lea o lo iai nei lalo rani. A o le Yerusalema fau, pa ale langi wa umwa na tapenda Yesu. O le tātou fata fai tau langa. O Yesu Keriso, lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola, ma ianga sala uma. Talia o ia, e a bea mo faolo. Manetua, ele lei mo oe.
11: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tani foilea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleonti, e mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuu o lalolangi. Mala auno le ese tātupu funeral directors, I le lua no lua toru fitu o o, lua no lua toru fitu o o, pea fiwane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
10: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
13: Senga o ka amilo yo kilang. Mo ko e foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala lua ya so le kokong.
14: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pauta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
15: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
16: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La teo te faia fōwha te alanoa ngō unifo. Ia son lulu tei tasi. Tele e wala e me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu o noon fa fa. Lua fitu fitu o noon fa fa. Mo le Shine Dental. E iaiaia inga fa pito. Mō tā penanga o fa amoe moe te tele. Fa afisil ta ai le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh, ile o lua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. O lua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.

le tato pokala me pele fa fonga mai ai pokala me le mo oil tau nga toi se tau tuma sa unanga le nana sungal fa fenga inga pasta soliro longa Yosua mo le tato a pokala me ya le le mo oil o se li tau fa le nganga na mo tato le nei fuita yao pe ole ma fuita mai mai ma mo le tato tau tua tau nga toi le tau tua ale le le mo oil mo nei voyaso le mo wasa e tato so tainga mo le au nga mo tau tua sunga tong sia o fa si pisi tong sia mo le meka kas valo wan le tato telefone le olwa tasi fa fi tuono le mafatas Olu tasi fafi tuono lima fatasi Pete suwane li tatu tuatu seo le lua selau Kevin T. Strive na imanukau Olu yele unanga mali tatu masani le fuita mali Olu tatu wa senu Nisi o tatu walo mafuta ma inaifea I Na ingase ngase yo lea na fatasi maile nita yao Talo fai ya fatali mafuta mai Intia fatalo fatu tatu pokalami Oto umalava lea olu fatasi mai E maise si inga ngase ngase Pe ona fatasi mai le telo ngase ngase Ita intia le ma wadu tatu pokalami Oilato olu o mau maifoli tatu pokalami si inga ngase ngase Inei ini usila Ia fialava na ite ya ngai yati yai E ili tatununga ilisi mefinga tai le tua tatu tatunu mfatu tua ili lii Oye tapena ina fo mai, tapena ina vaila au, au wangas ngasi Anu tala fia fia fo ili lima ua tatu tatu pokalami Waya ila antu lea ua toi fo isamo Waya fo ila antu ola ua fa mahea la antu tonga fitinga Ito tonu initia, ya antu tali wa fo ili tono tatu watunu Taua lau talo, taua lau talo mo tatu watunu samo Pese le walo fatuwa ima uto umalama Mauta otolia ono ngasi ngasi altino